0: walang blackout. Ha? Walang blackout. Base sa imong radyo, baka gwapo. Ano duga daw sa live? Sa live kita naduga. Nag-shutdown na naman. Hanin pakain ang agahon eh. Kinagahon siguro mga twice. Ha? Na wala tayo sa FB Live. Today, kahapon pa dong, di ba? Kahapon pa kita nagkaproblema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naduga kita sa live, naduga man kita sa radyo kaina. Daywang beses. Okay, dali na kita. May aton nga sangkiring nga adjustment. Nagkaputo na itong FB Live eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, good, makagwapo. Thank you, good, Bobby Clyde, Pogi Orbesta. Mag-radyo ka na lang, anay, Pogi, Bobby Clyde. Mag-radyo ka na lang muna. Good morning, good, Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Matsaro ang dagaw kuno may pinakabobo ang kasod dinggi Kapitana Onyet. Ah, matuol garong ang dagaw rong may pinakamataas nga kasod dinggi sa Bilog Gabanwat Kalibo sa Kagapad Manabi it ang dagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa radyo, kanalang ko na makagwapo. Ah, tipid ka pa sa load. Ah, gusto na bihaya, naka-FB Live binimaw eh. Gatunog mata sa radyo. FB Live na duga. Kainan, nawala. Ah, nawala din tayo eh. Napuputo kita eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makagwapo, hambay ni Disney Princess. Sa radyo ka lang makagwapo abi magmonitor anay tipid ka pa sa load hambay ro ni Disney Princess kung ginapangutan na mo kung sino imaw eh hindi kuman isugid kung sino imaw ay matsa interesado kagid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tres hermanos, magradyo ka man. Ayaw anay FB Live, mag-radyo ka na lang anay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay taro radyo nung Boyantesa. Walang problema tayo sa radyo. Gasigabong dong radyo. Diba ga, dating mayor, William Sokang Lachika. Good morning, kid. Former Kalibo Mayor William Lachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Motion katodo sa Pampango, Maharvest it Mangustin. Baka nami ron. Galing ay magayo eh. May nga gahon man. Agsatanang akanong nagapagamati. Aling kay makagwapo. Makita kong ikaw sing programa. Nalipay. Ayos gid, makagwapo. Kaya Ma'am Lisa Bernardo, good morning. Madam Rosie Isog, happy monitoring na sa Andagaw. Kay Jonathan Benedicto, good morning Jet. Ag sa imong the best program, God bless. Thank you again kay Toto Jonathan Benedicto. Blessed Saturday morning na sa Singapore, Madam Skyler Chan. Kapitan Bernabe Boy, Zausa Aquino, nga nag-monitor ka sa Bakausur. Kay Bliss Taharan, sa Taharan Family sa Kabatanga, Makato. Ag ulid sa Agbalogo, Makato. Halin kay Bliss Taharan, sa Hanlod Libakaw. Shout out you man Jet kay Uncle John Billiones sa Andagaw. Nagasigabunggid permi. Ranang radyo. Ranang radyo ta sigurado ta. Gasigabunggid. Mayong aga na ipatring ng Nancy Igos ng Josepin de la Cruz at ng Lilian Sablaon. Aga Jake, aga Lucas Clare Ropa. Ano kay Jojo Panda. Nung Jake's Okati Terrazona, happy viewing man. Happy monitoring na sa Old Buswang. Good morning kay Arlene Taharan Sinyeres. Una ko no sa Hagdan. Yapak. Aga sa Taharan. Yolanda Taharan Panagsagan.

0: pamilya ita Mutag Malay. Ma'am Ninya Bilarmino, oh, good morning, una sa Katmon, Altabas. Dr. Jones, gapamati makaroon si Kagawad to be it Mabilo, Kalibo, Jody Malbas, Santos, Agwoods, Francisco, Dr. Jones at your service. Ma'am Nina Mercado, abibiyawing na sa Sydney, Australia. Ako na ta, nag-uoy sa mga barangay official jet pertaining sa mga ayuda ng alin sa national government, kasayod man kita. Nga limited yang rumang ayuda or financial assistance nga naghalin sa national government. Tama ka. Pero mga taga-barangay ta, doon nag-aagom it batikos pertaining sa pag-distributed ayuda. Siyempre, kung hindi mataw anong iba, hay gamas o tiyang rumuot. Agkulwa, it's worth it, ipost pa sa social media. Doon yung iba nagkakatabo makaroon. Kaya safe, gid pirmerong national government. Bukod ako tagin sa ayuda, ugaling kapati ko nga mas disente, mas deserve itanan nga makasamit in beneficyo. Alin sa gobyerno? Alin mas mayad pang, mas mayad pa, mag-isip it long-term solution, gakos pa at sakit it ugo, aro mga local government naton. Tama ka. Riba, nakakasuhan pa. Tanawarong scholarship program at 20,000 para sa mga graduating student. Lima malang kada barangay. Oh, hay para sabi ko, Andagaw nga ron nga, pilang libo dong populasyon it Andagaw. Ah, pilang libo pero mga graduating students sa Andagaw, abi kaya padyapad niya pagkabarangay. Tapos tawan mo, limang alokasyon. Ay, Diyos mio, national government. Ay, kung qualified, kabuabo man sa nang qualified. Ngani, iparapol nyo lang ron. Iparapol, eh, tapos yung galing eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, gidin Bojang Inday, nga agahon pa nagbugtaw. Good morning man kay Sir Mario Torreya, una sa San Francisco sa California, USA. Idol ko gina si Chip Popoy nga ra. Active gid. Nabani makagwapo. Haron makagwapo. Ay, yaw tayo mo makagwapo. Kahapon, ay mo katikwaog. Hara, nagtikwaog imaw. Pagdaga ka kuno mga ID, may transaksyon ka sa inyo kalibo. Di, karon karon mapusas. Kay Bungson nyo sa Marikina, good morning. Nabannaw ka kuno, Arby, waka kahapon. Anong oras mo burn out? May schedule ba nga power interruption makaroon na kanidong? I-check ba kung anong oras, kaya pangutana, taga-duman siya. Actually, ay wamat orasan burn out ka ton. Adlaw-adlaw man kita nag-experience at burn out, kabi eh. Ha? Burn out yung man ito sa istansya. Ding-dong. May nga ni ay wakot burn out. Pero ako nga kaiping, burn out. Swerte yang ako. Ay, goodbye brown out na ako.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Ako wala na akong brown out. Private yun bagarong nga. Operated slaughterhouse. Mao nga ni igtot si nung check gin-assign sa tindahan. Di ba ka? Privado. Ano ron? Private public partnership. PPP ron. Ha? Makagwapo, ha? PPP. The problema, ako rin ang kontrata nga ron. Ako talaga ginagambayt ako, depiktibo taro kontrata. One-sided o kontrata eh. Habasa ko rin kontrata karon rin, gintalakay ko man doon. Ha? Binugan man doon pagtalakay ko, kuha rin slaughterhouse nga ron. Kabuabong palpak, una pa yung pag-operate ko rin nga ron nga PSMO. So sa kabuabo, tanga kontrobersiya nga nagputos karon. Kaping gidag dating manager, ita slaughterhouse naton, tagbayin na to na taga Batangas. So, stang pagkakontrobersiya man. Rubaho di karon sa slaughterhouse. Adlaw-adlaw ginarineklamo. Ama akong mga double A nga slaughterhouse. Pero, wa ita water treatment facility. Ginarineklamo ro baho ginang adlaw-adlaw. May kuta kon baho nga okay nga okay lang baga nga matolerate mo. Umagi kang sa guwat karsada, guwat slaughterhouse ha, Umagi ka sa karsada, ruang hit, manwa Maria kagusip. Kabuabong kugang karun. Kabuhay buhay batapos. In-operate dun ka kabuabong kugang kugang banwa. Kabuhay man matauan dun ita. Ita. NMIS. Ha? It classification nga double A. Dahil gani ko, baabo nga hindi makomply. Di asa makaroon, ho? Oh, tanawa ba nga? Kung di kakabot 140 heads, what na gasugod yung income sa munisipyo? Ay, paalin dun. Ganyan ba ko, unang-una pa lang, one-sided arong kontrata, pabor tatanan sa PC mo. Bukod at sa munisipyo, kalimu, pero pinilit yapot is being aprobahan dun.
1: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
0: Ay, ambot sa langaw. Good morning, Gid, Ma'am Mary Ann Yuargas. Thank you, Gid. Sige na, offer nga kape. Wabata sa agagin sa pagasinsot, banwang kalibo. Ugaling, istudyuhan anay kong tatbayad do mga location ita ginapatinugat mga bagong commercial building. Sabagay, may zoning man. May zoning man kita. May gini, mabuot among mayor sa kalibo. Kon sa kabuot, wa takitat problema kay Mayor Jury Socro, mabuot asa mabuot. Makahawagag ta, makahagawag ta migorong isyo nga deficit. 3 years yun, Dr. Jones. Namumulobi ang kahulugan yan. Ano natabo? Ay si Kandidong Kalibo pag-abot sa pasikatan ag naging ugat it deficit. 3 years na kita nga deficit eh. 2023, 2024, ag 2025. Agaban-yaban 2026 deficit na naman kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Dong, todo. Parto ka na naman, Dong. Naubos yun at basa rong part 1. Ah, parto ka na. Nag-parto man kita. Parto man kita, Dong. Parto. Ah, na. Okay na rong part 1. Basa ko yung talan eh. Balik, part 2 na ng gabay. Todo komentaryo, part 2 kita. Ano ra, Toto Marmar? Alin da? May alin dong, kododong? Ha? May alin dong ay? Ah, may alin ba? Ay, nagapakutan na si Kwano eh. Ah, okay. Kuno. Ah. Ay, ikutan ako sa Kwan. Gin-invite ba lang abi ako eh. Ah, I was only invited. Sa Metro Manila.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: De, si Kwan, si Senadora Risa Otiveros Barakel daw ma-attend yata sa anat dipid ni Athletic Meet mga kasimanwa sa Eastern District. Iya sa Eastern District ko. Sa ako, Babirong Kalibo, ita district. District meet yata, district meet o unit meet, di ko alam, district meet yata, district meet. So imo siguro bisita sa district meet si Senadora Risa Ontiveros Barakel. Hindo na, iyan mo sa kalibo hindo na. Wapakot update.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Gid. Kay dating SB Longlong di Asis si Nabas. Ora ako sa Nabas kahapon, di former SB Longlong. Kay Kagawad Aye, Ariel de la Cruz Belgarejo. Good morning, God bless man. Playing safe, Permi National Government. Siyempre, National Government pa. Good day. Late tune in. Anyway, pa-shout out sa officers, employees, and members of Ibon MPC for the recent inauguration of Rice Processing Center 2. Well, congrats yun, ah. And today's blessings of the function hall, what are located at Barangay Tabangka, Numan, Siaklan. Ag sana maayos man nung dagan pagto sa site, maskin matambakan lang man do yung access kabuhay at ang reklamo rin nga. Garsado na sa Tabangka, kapitan ni Tabangka. Ma'am, dapat sa kano ba nang riniklamo kanyong karsadang grabe man sa pagkalubak-lubak? Asta ba makaroon lubak-lubak gihapon? Ah, ang Tabangka ka to, Tabangka man gihapon makaroon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah? Daw kano patang riniklamo ro karsada nyo ngaroon sa Tabangka? Nga grabe ka lubak-lubak. Asa ba karon? Wagi hapon matambakan doon. Sa kabuabong baga sa suba itaklan. Tibyog ka man kapitan. Sang request man lang sa atong gobernador doon. Ah? Kabuabong dump truck atong yung probinsya. Libre baga sa Aklan River. Baga sa Ibahay River. Bugana nagapagangapaw. Haron nga ni nga nagabukid-bukid as tungat suba. Ah? Nga dapat pamugon yung nilingon nga mga sanba sa tunga nga ron. Ay sa pilang adlaw, mangin problema ron ko na magbaha guman. Mga arsada na naman tubi, bako kabaabo ko nga sanbars. Nagabaha ron nga baga sa suba. Hamat dong karsada naton nga mga barangay nga bukod konkreto hindi matambakan. Wa, siguro ka muna ga-request sa itong probinsya. Ratong gobernador nga ron, iwa man gabalibad ron. Kapin kon para sa barangay. Puriyan kon ginadagat at simong bagay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi ko talubos maisip nga nagaproblema na kita at panambak sa itong mga barangay road. Nga kabuabong baga sa suba, yun ipatula. Nagabaha rong baga sa suba. What? Katapusan nga magkabagas. Tapos karsada na ito nga mga rapon, hindi matambakan na anot ang klaseng sistema rato. Una na sa linya, si Sanggol ang bayan member, Ronald La Chica Marte. SB Ronald, good morning sir.
2: Hello.
0: Good morning sir, good morning.
2: Good morning, katulog yung jet. Good morning sir, tumati mo.
0: Ba, matsa nagkinanta ka timo, SB Marte, nag-aos ka. SB, ikaw ro chair ba't economic enterprise ita aton nga SB Kalibo?
2: Yes, yes.
0: Okay. Sir, rehabi nga pagka-deficit nga rata itong economic enterprise baga. 3 years ha? 3 years na. Ako 2023 mga 1 million plus dong deficit. Pero makaroon nga 2025. Ha? 2025, dalo 2026, next year pa mag-uway. 2025 naton nga annual audit report ikuwa nagagawa nga deficit kita mas naglalay from 1 million plus makaron mga 8.1 million na dong deficit in economic enterprise. Una kung kinyo kopya ita COA 2025 annual audit report di ba SB Marte? Dali lang kinsara, i-plastar tanay sir do. Matsa mahina, ruwaton nga kuha ni signal eh. Paki-plastar na dong, itmaya dong sa SB Marte. Ay, gakaputog-putog kita. May landline ba mo dong? Kung may landline, landline na lang kita agi. Or, iya ka sa pihak nga kuhan. Taga atong high-tech nga cellphone imong gamiton. Taga halin sa Germany. Oh, ara na. Oh, SB Marte sir. Sir.
2: Yes, good morning.
0: Ah, good morning, man. Good morning, yes. Man. Oh. So, nakabato na kamot kopya, di ba? Ita 2025 ba COA annual financial report ita aton nga banwa?
2: Well, actually, wa man na kami tinabuita na ding annual report ni COA, no? Dapat yung ta ay tawal man kami bawat sumilog gamon. But it so happened na ako kasayod and of course I bukod na nabi ako at member at finance committee. No?
0: Okay.
2: So that's the reason why wagin siya ni kasayod kung ano ro nakatabo with the guys ko. No?
0: Pero side ko nga ro audit report ay una-un sa inyong alima sa Sanggol ng Bayan dahil nga nakita ko sa agenda mga 2 weeks yun eh. Mga 2 weeks ko nakita sa agenda nga una ko ni na na-receive din ninyo rong kopya ita 2025 annual audit report pero ako nang awahan naman ba ko nitwa gid matalakay ra ita sa Sanggunian Bayan.
2: Well, wala ka idea pero nakasayad ka rin na ko nagbutang sa agenda. At the same time, wala ka attend to lucky siya naman katulad ni Jet just because of gay no brother ka to arami na yung
0: yaos ka pa
2: anong boses yaos
0: huwa man matalakay dilig to ko Martes eh nag-agto ko sa sangon ng bayan pero huwa gid na matalakay dahil huwa man naka-agenda eh.
2: Well, kung, siguro kung may amon yung ginabuitan ka ron ay intigo mo nabi kita mag-tanawit na yung pinatrensyal statement or audit report or cash flow abi mo na no, tiyagan kung aton nga na yung kwanit na yung kalibo ba or aton yung munisipyo. Ang ito, masaya na ito kung sige kita mag-umpisa, no?
0: Mm-hmm.
2: As Chairman's Committee on Economic Enterprise, ay natural siguro lang dapat ay tanaw na ito at maigi. Kung sige ito, deficit kita, kung sige kita pwede mag-income kita.
0: Okay.
2: Ang ito ay matansya na ito kung pila kita lo dapat nga tagito na ito para makarecover kita.
0: Now, ako nagawahan nga manita, dapat abi pila man ang abi ka mo, no? Napugo man ang kamo, wagong regular member. Daiwa ka ex officio member. Dapat akong ta kamo nga napugo, may kopya ta kamo, individual, copy, itin yung annual audit report para may sudyuhan ninyo sa inyong bagay.
2: That's correct, precisely dapat.
0: Diba? Makita ni kamo rin ka probat budget eh.
2: I heard ni, yes, and I heard that the Kapitan Gudet na di ka na akong makita kung, for example, man, as you have mentioned earlier, na katagali, kaya kita ba ito niya sa ating house, no?
0: Correct!
2: So, ato mga dapat na ibrola kung kung kumita kita. But sa akong mga nababatihan na din, hindi pa po sa abiro na ito nga mowa. Sa, doon na lang, nagaroon ka mga kakakon, because of ito nga PPP, no? So dapat ang plan ng hindi pa pwedeng sender para magigita ang buwat ang munisipyo. At mong yun yung akong before yung number nga dapat yung ipuntaw at kita mag-ano, kagipag PPP ka to ay mas dobli na atin yung kita on
0: kung tama. Ito
2: ang pagdahagan ng Clubhouse house natin.
0: Correct. Aga, nabasa ko, Abiro Juan Bagar, inyong memorandum of agreement, inyong contract baga sa PSMO, one-sided na eh.
2: That's correct. That's correct. Imagine na eh, kung ating magkita o sasibagin at ang certain amount, hindi tayo makakita man do
0: munisipyo.
2: Which is bukod at marami. Correct.
0: Pag kahaba-haba taro yung kontrata, ngaroon matcha 25 years ayata SB Marte?
2: Hi, siguro. So, mas manani ko rin eh. So, yun, nakikita ko na nag-communicate na contract and
0: Status.
2: Tama rin, hambanin mo ito nga. Kaya ito nga, dimensionin mo kayo na kaya ito, nag-sistay niya ito. Dapat ay, tanawat umando kontrata. Ito ay, makuha natin. Kasi, pabod lang abing nag-hinuwat kita nga, kumita kita, pero si Motor Gaiwata.
0: Huwag ka kita. Kaya
2: ito ba siya, narigyan niya.
0: Oh, para sa makaroon ha, nakabutang sa inyong kontrata nga kung hindi mag-abot ito 140 heads na ginakatay daily, wa man ito nagasugod ng income sa munisipyo. Hay makaroon may ESF. Hindi ka nakabot siguro 100 heads na ginakatay una dahil o iba, hintot sa ibang banwa nagapakatay at babuyon ang ibang kasapatan. So ba't nabagon, what nagasugod ng income sa itong munisipyo? Agro, gil ba tarumin na ito yung nagkatabo makaroon?
2: Correct. And after it, having the problem
0: sambilog pa ron. Oy, sanda taro gamanid sabi. Sanda gabuit it record.
2: Correct.
0: Diba? May tawo man kita nga in charge ito?
2: Oo. Kung may mga taon pa na nag-check kita yung mga kumpira kita, sa gato ay sigo ba kita nga may nagkasulat sa
0: pagdani tatong yung MGU. Ay, nag ako sa Mido, pati manarong Sutter House ay actually non-income generating uta. Dutindahan, hindi na itong masaligan dahil nga ni ko sitwasyon makaroon, SB Marte, hindi kita kasukot ita eksakto gid based atong revenue ko dahil nga ni nga ko sitwasyon ko atong tindahan doon sa San Lorenzo. Maliban niyan, kung makatransfer na kita di para masayran kung saan o sa bagong tindahan. So that's why ngayon nga nagbaho nga nagbahorong deficit bangod ko natabo sa tindahan nga gin transfer sa temporary relocation site. Pangaywaro aton nga rin inyong mga public information anong tikad nyo wa managakita inyong tourism, di ba? More on promotion yung makaroon din yung tourism. Pero wa it income nga nagasugod, pero included imo sa Economic Enterprise Department.
2: Pero may as you have mentioned to me na kasi kapon nga kantingin, no?
0: Oo.
2: It is na siguro mga pangsinaw na ron kung nakakay hindi pa na nag-support. But ay meron sa atin mga victim kita nga one man at dalawa. Like for example, if ano ito ito, ay mao, api, dati pa kasi ang apply ay may nga huwag ang isa doon, so dapat i- anyway, ay kaya mga important man ka ron, sa lockdown siguro after na maayos natin do tindahan, ang pinag-asserte na mga bigyan nga intern is sa middle in the future. Agad din nga kaya ginisaryanin namin sa midboard man na isaso nga ay mga ubra kita ipanibag nga sigurado nga kita ni Tata ni Mido.
0: Ay, Abo, Abe, paras ko Agricultural Services Division. Sa'y mga ito, Services Agriculture taro ni. That's why nga nero atong nga provincial government, pagpungko ni Congressman Joven, nga governor, paanay ha, do agriculture abi nga ra, hay dati ra, sa probinsya, sa economic enterprise. Dahil gani nga, watabi nagakita ron dahil servisyo nga ni. Pagpungko ni dating governor, now Congressman Joven, binalik na ta sa general fund proper, doong agriculture. Dahil more on services eh.
2: Depende ba natin rin kung taon na lang yung manage sa agricultural division ay ang kapwede yung budget. No? Like for example, pwede abi rin na mag-create ikaw if may isang ka-division niya. Pero sabi, ikaw na lang kaya pamahakit mga productive na farmers natin. No? Tapos ay ikaw man din nag-taon. Hindi na sabi na maagi sa middleman. So, gagawin siya rin yung ang gagawin siya ng ating na farmers para binaba pa rin kasi yung ating na bakunin.
0: Oo.
2: Kung ating na gatawan niya, pwede rin na rin yung sumahalin na dapat.
0: Ruatun nga lang ang public affairs
2: in for... In that case...
0: Yes, sir.
2: Ito na yung nakita naman do Bago Ekelibo. Makita natin do Agriculture Division. Bukod lang yung kanyang ito na pinagawa.
0: Oo. Plus ko ato nga public affairs information and community division. More on services. Wamanda, buko mat income generating ra. Gastos yung ra. Ato nga tourism division, more on promotion. Waman ka kita.
2: This is the reason. Hindi mo masyadong makita ron katulad ng video. Pero sa kanilang grand, ang natawan ko ron is punto ay yung economic development sa kanina. And the tourism and economic driver the amount kung beti nga lang yung religion dito sa siya sa Banyas Libo. Kasi ganunwaro, tourism nga lang ito tayo dito siya sa ako. That's the reason why nga nag-activita sa mga travel map para promote at sa iba pa nga mga events kaya agot ko ay din ka abiraan ka rin yung plan ma-promote yung mga tourism sa inyong Banyas. Kasi ako siya pagi, kung paunan ninyo ma-encourage pag iba-iba na magbaro do mga turista, o atong turista ng industry sa Kalibo, agad to ay makagenerate that income sa mga ating mga negosyante. Actually, once nagdami ang bakaroon ng negosyo, brabe man do, review nyo karoon yung nag-aspect sa mga Kalibo. Oh. Yung mga industry na magsuda in the future.
0: Do problema makaroon naton ay dahil nga mga non-income generating nga kaparte ng Economic Enterprise Department, hindi naton pwedeng ibalik sa General Fund proper dahil sunggo na kita sa PS Cup. Hindi na.
2: Yes. Yes, that's correct. So, that's why nga ni nga, dapat nga ni karoon, katulad ni Jeff, na-create kita with income generating yung mga proposal o mga breakthrough. Agad po ay din, nagtulong sa minito na sustain doon. Example, projects, no? Ano ka sa kanya ni pero yung pagkagali ay kumabawit ang income na nagsugod sa probinsya. Kung kintayang mga negosyante, wala ka dahil din nga dito negosyante.
0: Oo.
2: Baon na doon, ano ba?
0: Ginahambay nga ni Tagamido nga ever since ko no, wrong Mido Ordinance, depiktibo kagi eh. Dahil ko pag binutang ko mga seksyon, nagdivisyon nga nga ng income generating man. So dahil nung nagahinunos eh, dahil nagahunos wa, ay kung magminakara sitwasyon nga ra, nagabahog ang nagabahogang, nagalubong rwaton nga deficit, makabawi-bawi ang kita kara, kung doon tindahan, maka-operate, pero baong tindahan nga ra. Makabawi-bawi ang lubido siguro. Pero as long hindi maka-operate, doon bagong tindahan, hindi makabalik, aro nga mga negosyante una sa San Lorenzo, pabalik sa baong tindahan, hindi ta maka-rebound, hindi ta maka-recover doon aton nga mido nga ra. Magabahog ang magalubong ang wrong deficit ka ra.
2: Well, hindi ka rin nabira ako doon na siguro ay i-release natin doon o din ang isa. Ito yung amido nga lang. And pagkatapos ay kumamero pwede nga mawala natin. And siyempre sabi, once nagapong ko ikaw sa finance committee, dapat kasabi ikaw kung pauno o reino nga ubrahon para yan sa maganda ba yan, mag-money o ekonomiya at banwa at doon tayo nga eh. Ma-meet nyo mo o mga target nyo mo na sa gusto nyo mo in kanit banwa. Ito mo ang
0: doon. Doon ako may sangkira ako nakita bisaton nga local finance committee. Nangawat git ako, SB Barte ha. Aga, huwag itan nyo ha pangutana siguro sa aton nga local finance committee. Hamanit nagalinubo ng deficit aton nga banwa. Haman nito anong mga projection tana, unrealistic kita. Ya project at income hindi mo maabot. Di ba dapat kung mag-project ka ita income realistic na kaya mong abuton? Bukulit, ga project ka it katas-taas nga hindi mo gali kayang abuton. So, nagugawa, deficit kagid.
2: Yeah, of course. Dapat ay, hindi ka pa kaya sa ito nga, hindi ka pwede mag-ambition at pabaw na hindi mo nito makaya. And siyempre dapat sabi ka rin dito, tanawin nyo mo, imo ka rin nga entry. Tanawin nyo mo project nga income nga itrodin nyo nga nasugod sa banyo at kanilo. As di ka rin mo, pita-pitahon ba yun, itong mga departamento, kung ano rin mga dapat impananda nga PTAs or program projects na makikis. Agad po ay, na-check ba nyo, kung ikaw abiman ha, na-check nyo tanan doon nga, sige, engineering, ano rin yung mga proposal makara. Ay, yeah, may pandi ka makara, no? Kanawa na yung mga rin nga, at mga bubrok, mga sobra man doon yung mga ginagawa sa yung mga rin nga ginagawa project. O sige, marigdos rin doon sa project. Ay, gusto ko din mo sa iba nga gano'n. Ito man ba?
0: Actually, alin pa ko kuha na?
2: Ito rin yung mga pagbuhan.
0: Oo. Nakita unag, unang sa inyong ako, sa kuha, kung nakita mo sa kuha, filing sa recommendations sa kuha, nakita agad di karoon nga. Habay kuha, 2022 nag-deficit yung dobanwa eh. So dapat, rin mong projection, tanawon mo. Hindi ka dapat mag-increase yung mong projection dahil deficit ka eh. Pero ginubrat natin yung munisipyo, gin-increase pagid yung projection. Rung deficit lumubo from 20 million plus to umabot about 47 million plus. Nag-project ka pagidit, mas mataas pagid. Ano natabo ko 2024? Deficit kita 270 million.
2: Correct. And of course, dapat tabi ginamunitor ni the flow karoon ni Pinong kakwata, banwa, kung siyong kakaagto rin yung mga kakwata, ang gasto na nyo dapat gawin mo para mag-minimize nyo mga gastos o expenses. kagantay, natawanin mo po eh. Well, nag-ain, nag-inan na rin niyo o may ROI kung nagbalik sa Banwa.
0: Hindi
2: pwede nga ganyan kasi pag mga to, at mamantawin nyo na in the bridge pa yung Mangali Mora na Bakusman. Yun daw, malisod ko rin eh.
0: Oo.
2: Dapat sabi ko, nag-obray ka ako. At mga makaroon nga eh, na nag-apinansi ka ako. Sigurado nga, isang kaya ito.
0: Nagsabi ko nag-project at income nga Maura, may basis ka. May basis ka, bukunit nagtinangdak. Gagawa tabi nga nagtinangdak din sa langit. Kaya mong projection. Project at Maura nga may income. Nga hindi mo gali. Hama ko mabarawing the statement ha, o ba Mr. Ray Villaruel? O amon nga istorya siguro few months ago. Anong hamba? Haman makunit grabit araw pagka-deficit na ito. Yung magbong takita it. Sobra ta 200 million na itong deficit. Anong hambag, ambitious, ha? Rong projection. Iya, mga kumotaron. That's why nga rin inyong, inyong akwan, ha? Kung ako magsaga, rin inyong annual budget in 2026, higin na, binagsak nyo eh, from 1 billion plus, nangin 800 million plus na lang, rin inyong akwan, annual budget in 2026. Tama, SB Marte?
2: Because nakikita lang daw na dahil nag-i-tipit kita at the same time ay nagawa lang daw ma-abot do prediction. So yung reducit mga to, masyadong mataas, hindi mo makaya. So dapat sabi ko, nag-abotan ikaw ka rin kapag nag-video. Ang tunay mo, kung kaya pa sabi ako, hindi pag-minid, no? Kaya ko kaya na nabong, talaga na lang dagon, dahil ginain na akong budget para sa akin yung department. Or, kung ako muna, si naman una, ay dapat ba ya, kaya kong i-target, talaga yung year, na mag-insumot mo ka. Kasi kung hindi mo makaya, ay, well, hindi na nagbuwa ka rin. So, kasi kung nag-target ikaw, hindi ka magpasobra sa hindi mo makakaya.
0: Okay ta. Bakaroon nga 2025 ninyo nga annual audit report nga nagawa. Last month yung nagawa eh. Inyong 2025 annual audit report. Deficit yung man ka mo. Deficit yung man. So, ka-expectara ko nga sa 20, dahil September na kita, September 12 na kita. So, pilang buwan na lang nabilin, mas around yung libro. So expectahon nyo tanaton nga through 2026 pagwa na 2027 deficit yung man kita kara.
2: Ngayon sa buwan ni Mokrit na ito din sa ating opportunity. Pagod po lang na mabutay na sa ayos.
0: Ay! Pero hopefully nga maayos da. Diba membro it local finance committee makaroon si Isberix Bautista?
2: Ay,
0: wa kami nakita ro anang agan na may pirma ito sa kwan eh. Sa mga dokumento nga awangan ako eh. Pero una ko na imaw, included ko na imaw sa local finance committee. So hopefully nga tarawotos to itaton nga chairman it committee na appropriation ha. Dahil nga daw ini man nami 2022 hasta 2025 nga deficit aton nga banwa.
2: Well, doon yan yun ang mga ay naging safety, may ideas, economic money base. Agad ko na rin magkalao kung ano rin nga batat na ibang hindi mo action ni Banwa.
0: Pero siyempre kung taga sali kita may local finance committee eh. Aga mga mayad man bagaro itong local finance committee nga ra?
2: Kung hindi mo tanawin, siguro kung manami ro, mabiragwan, ano ang magkaroon dito sa ano?
0: hopefully, ma-revisit your mid ordinance as well as doon nga inyong kontratang ra sa PSMO SB Marte. Aga, pakitanaw nyo lang man inyong 2025 COA audit report. Ginungot ko tanaw ko ibang membro, manakamit ko piyajit it one. Ita, matuwa tama ko kabot ko piyajit inyong kwan, annual audit report.
2: Ay, kung mayroon na matakot kami karoon kagano'ng budget ay kasi sa papaano ay makasagos kami ano,
0: oh.
2: Sa blahon Tamat ba sa kakaimaw? Diba?
0: Oh, pero unang sa Sangguniang Bayan eh. 2 weeks ago siguro, matsa nakita ko, nag-appear sa inyong agenda nga, inaundong kopya it kwan eh. Ginparlisan kamot kopya it annual audit report in 2025 eh.
2: Marami na siguro na nakuagot ko na ngayon yung panahon natin kaya ano natin
0: Siyempre sir, ikaw chairman Economic Enterprise sa Garang DPC ng Economic Enterprise since 2023. 2022, nakumita pa.
2: Well, in a way, in fairness sa media, no? Ang sa idea sa media, ginatikawaan yun na natin doon maging maayos yung mga may pabaytunan. Balik sa atin yung adiron yung nagkaroon niyang paskara, nagka-sobalit at balutibahan, yung pwede-pwede sa iba, ang nag-nababa na adiro, natagal mo natin eh, yung mga pledge natin sa kanina. Ito yung turista nga nag-agiya, which is, doon nga nito, ginagawa natin mga grain niya, kaya doon mga pwede niya. So, buhaw natin, para nang-carry natin yung mga turista, kung ang turista na nag-agiya sa Kalibo, agad po ay nang-charge natin yung mga ilang company na nagbalik sa mga
0: ay tao ko na numatabo kara SB Marte sa mabot yung Maynadlaw, considering nag-arangkada gondong pagbayad yung inyong interes ha, sa inyong mga utang, agar rin yung mga ginutang ra para ipatindog ko mga project ka ra nga expectar kita at ROI. Ayan, nakatiwangwang pa, wapat ROI. Sementeryo, tindahan. Agi sa kabahad yung kita at interes, matyabot principal.
2: Makasikat pa agi, makasikat pa agi, na kung maglaki, separate mo na itong bayad sa utang, at separate mo dapat ito, maging kang dito ko sa sana ito. Actually, sa inyong earlier nga, may natin kang man.
0: Napoto dong.
2: Maayos at hindi nga rin ito yan.
0: Nagatihimakas man dong aton nga banwa, pero kugang gid kung sa mga kantaro na SB Marte ay just once. You did your best, but I guess your best was not good enough. Tinimbang ka, munit kulang. SB Marte? Matsa kanta ba ko doon nga just once? You did your best, but I guess your best was not good enough. Thank you, SB Marte, ha. Sagamat gin, sir. O, pigado tong signal, eh. Thank you, sir, ha. Sagamat. SB Ronald Marte. Ano atong signal ay otot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Alas 8.48 na. Oras sa Tudgidyo, Ginebra, San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng cellular cup ng Ginebra Products. Para sa chance manalo, drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup.
5: Para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: kalusugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500, araw-araw bibili sa mga butik.
11: Kapoy,
12: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Walang inantasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Balik sa aton nga pagpangalaga din punto alas 9 na. O awan ng tanimin sa inyong nabilin. Kay JR Balincia Rambunay, good morning, Gid. Saturday. Shout out man kami nga naga sigabong Gid iya sa Pusio. Kanday Ili Crispino ag sa anang asawa nga si Donya Inday nga nagapapinta it anang bagay. Baway. Congrats Gid sa pagpapintad bagay Donya Inday. Ag kay Ili Crispino, ag kay JR Valencia Rambunay. Ma'am Gina Cipriano, happy viewing. Robahot Slaughterhouse Jet, nagsailo sa tindahat kalibo. Ngani! Basi, mauna pa pure gold, matapos kaysa sa tindahan. Aroin, parang problema. Basi, mauna pa matulong pure gold, Bobby Clyde, Orbista Pugi. Kay Noel Bermijo, good morning, Ed. Great man si Noel Montano Bermijo sa Bacau Norte. Nga nagpamati makaron. Thank you, Gid. Nano aton nga rang gobyerno kon questionon sabton kananda ano kuno ang mahimo? Haman ako makon kotanon nyo. Hay may mga consultant makon kamo. Ano sandaron? Dekorasyon? Anak lang tipaklong talaga makagwampo. Good morning kay Jamie Sir Angelito Briones Merincilia. Mabalik ka. Anay uman kita sa mga bar nga sa sugunit poblasyon kalibudit nga kung sa Sinhay Residential Area Civil Code of the Philippines nakanwesan sa Runggua kapin kabuabo ta na. Kabuabo ta nga mga bar iya video ke bar nga una sa residential area. Kabo-abo. Huwag mag-inasunda. Beda ito nga suning-suning nga ron. Correct, agree ako. Sa long-term nga solusyon, bukunit ayudagang. Uso man sa amon, rong post-post nga ron sa Facebook, sir. Roy ba, habi, di kagubot ita, bugos-bugos siyang pag-abot sa ayuda. Gusto, hap-antanan. Kaguyang rong barangay official, sanda taro ginabatikos ko tawo. Nag-create lang it chaos sa barangay. Tama, Gid. Example yang sa natabo sa Briones pertaining sa pag-distribute it 20K nga financial assistance sa lima ka inunga hayaron gin-isyuhan para kapitan bisan gin-obra na ratrabaho na. Samitan baga tauan tanan it national government ng mga pobre. Casual, may mabatiko sa barangay. Ay, wow, taron kung tanan ay nagatugupod. Ito ko na sa Kogon Leso, kinihat administrative kapitan nagsekretary, na-dismiss yang pareho man, parte man sa scholarship programan.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
15: Dinismiss ita Leso Sanggunang Bayan, bakod kong technicality, lack kono o ba legal jurisdiction. Ay nako. Happy pamati lang kay aspirant kagawad Judy Malba Santos. Ani kay Tres Hermanos una sa Mabilo Kalibo. Total una man si SB Marte asabi ka na about sa plano gon sa Puok report kung ano nung status almost 2 months na imaw na interview kung may hugag gon daw wagi dito hugag mapigado bi signal eh pigado signal ita hindi ko alam kung si SB Marte pigado signal. Hindi kita magaintindihan, pero Monday, balikan tagaling si SB Marte makagwapo.
10: Todo komentaryo.
15: Good morning, Jet. Shout out kay Melrose Cordoba. Itbadyo naman siya. Good health always. Salamat, Jet. Thank you, Jet.

0: na ma-realize. Bakod nga very, very unrealistic ng projection.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: May mga programa gang, may mga PPE yang hindi ma-implementar. Bakod yan nga, siyempre rin mong income nga gin-expectar ay huwag mo mamit. So, imong pundo, bakod yan nga deficit ka, may mga project hindi mo ma-implementar. Pero kung sa mga sweldo, kapin regular, wat at problema. Ha? Dahil naka-budget arong sweldo nga ron yagi. Ha? Naka-budget yagi ron. Sweldo nga ron mga regular ng empleyado. Naka-budget yagi ron. Problema, job order. Kita nyo, tigdaywang buwan nga delay ko naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning, Jet. Oso man dong pickleball makaron. Abo, nagapatindog pero wait mga parking area. Dapat mahigpit na kunta sa pag-issue permit do. No parking area, no permit dapat. Dapat lang si Randy Samson Sarabia. Akong iping to, may ginapatinog ka, baho-baho nga kwan, na court, ita pickleball. Pero kagapad-yapad man na ng parkingan. O nasa may Evergreen Resort dong, kita mo ng parkingan dong, kagapad-yapad. Da. Agarat sa pilang ka-court dun, ita pickleball. Pero anong parkingan, kagapad-yapad da. Ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, edit ang anay mag-concert. Ikaw ito ay mag-apad yung lugar eh. Sa karsada, ha? Kung maparking, magtanda sa agit. Ag magkisaw-kisaw't matamay ni Arby. Good morning. Watching live. Plaques of the Divine Mercy. Si Bagwan, Roja City Capes. Thank you, Gidbao. Thank you, Gida, bro. Jaymar Carpio Julian. Arong gidong sa may kita mo taga Evergreen Resort. Kara pagwa mo't karsada. Kita mo kagitagyat motor nga ron nga magapay nga drainage. Pagwa mo karon sungguan mo pa der. Aron kabaho-baho nga court. Nga patindog. Dali lang matapos gani. Pickleball dun. Ah, nga court. Anat Evergreen. Thank you, Gida, sa mga membro. Ita Plax of the Divine Mercy. Nga una mo karon sa si Bagwan. Roja City Capes. For 3 years, habang do yung mga ideas one apply na introduce sa budget planning approval or approval, maaagi yun man sa mga lima ita aton nga SB members do budget for 2027, hoping na do yung experience for 3 years, hay mangin manami na doong operation LGU. 3 years yung deficit ng mido, pero aton nga munisipyo sa Kabilugan 4 years na since 2022 pa nga deficit aton nga banwa halin pa ko 2022.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ani tama ka Engineer Bernardo Biray Moises. Ayas October hay submission it budget yon para sa 2027 annual budget. Dapat kamo nga mga SB member o si saon nyo rin nga rin nagkakinatabo, rin eksperyensya ko itong nga banwa nga pirmin nagkakadeficit kita, kutanan nyo rong Local Finance Committee. Kapin pa, membro nit Local Finance Committee si SB Rex Bautista o Chairman Committee on Appropriation. Ikaw, Gidro, ako nasalig-saligan ka ra, Mr. President. Ha? Mr. President, to ba? Ano nga ni Ron yung grupo SB Marti? Hard to get. Ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pwede dong, pwede. Sa bilog lang. Oh, sa bilog lang. Sa kakort yang pwede. Pwede. Napag-isipan ko pa eh. Awar ako't parking area. Tagayan yang pwede. Good morning sa mga ka-aktuda. Kay Will Andrade Tambong. Aga sa aktuda. Ngayon na pangunahan ni Mr. Johnny Boy Saminyo. Oh, good morning, Jed. Rohan, wala audit report nga ron, Jed. Di ka rin makita rin mga kwarta kung paano na pag-uwa or sinagto. Tama. Do pumuyo gani. Nga pangayo, transparency sa mga kapitan kung paano magpilit pagka katawan at ayuda. Ayhan rin mga SB pangarahay. May authority man siguro nga mag-usisa for transparency. Ay, tama. Gito rin. Dapat gito rin nga mag-usisa. Kasi, sanda ka probat budget eh. Casual, hindi sa nakapangayot kopya. Kung disidino sanda, sanda mismo mga itkopya, agod may studyuhan, na nung klase ron, salary grade 25 sweldo, tama. Kinagenda matood, nakita, basahan ko eh. Ah, nga nabato na rin.

0: sim na narong kopya ta annual audit report ikaw eh. Pero nung kang asambilo gamin bro sa ngulang bayan, ah, nagpangayot kopya, ah, una sa sekretariat or kay Mr. Mark Silurio. Nga bet, tabi akot kopya, ay istudyuhan ko ron sa bagay ni isa, ah, sa tracing SB member. Tracing, may makagwapo eh. Sa 12, dagarong nga daywak ex-officio member, SK aga Liga President, ni isa, wala pong humingi ng kopya. Wala! Wala! Wala!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama, kumatod niya seryoso kamo. Ag nag-ausisa gid kamo. Ag gusto ni gid masairan. Rong kamatuoran. Hamatwa gid bisan it sambilog kinyo nga nagpangit kopya. Ag magbitbit sa inyong bayag basahon dun. Wagid! Kita malangani na gatinalakay ako rin audit report. Kira? Ay, paano kung wala itong intalakay? Nasa iran nyo nga maura ganirong sitwasyon.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ay, hagos na iwang Domingo yun. Wagin ako kabati. Ha? Nga may isang ka-SB member nga nag-himot manifestation before the plenary session nga nag-hambagabi kay Vice Mayor Philip Quimpo. Mr. Chairman, I would like to request the presence of local finance committee to explain. Ha? Haman na deficit ato nga banwa. I-explain. Arong nga unod ko, rin nga rang 2025 financial report. Era deficit gali kita. Wala. Wagid bisanit sang bilog. Ay kadesisyon na gaagto ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hambang nini makagwapo, ginainuso yung ininanda rung mga generator, imahit ate, ayhan parong kwarta. Ay, kita mo gilang tama ka makagwapo. Oh, good morning, good kay Engineer Cesar Gomez Tayco. God bless man, Engineer. Una sa Nyoboswang. Kaya umabot ng 1 billion ang budget ng Kalibod Health. Sa loan at economic enterprise project, ang normal budget ng Kalibo without loan dapat 6 to 700 million para walang deficit. Tama ka. Kaya nga ni Erwana na 2026 na budget, halin sa 1 billion, inobra na ng 800 million plus lang. Ah, ginaba nanda. Dahil nga ni ko pagka-deficit 270 million from 1 billion nga budget, ah, it 2026, banwa, e 2025. Pag 2026, ginagbong nanda, haman. Dahil pag wala nanda ito ginabaan sa 800 million, mas malala pag itong deficit base sobra 300 o 400 million yung makakaroon deficit siguro.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Tama ka. Oh, dapat mga 600 to 700 million para walang deficit. Pero hindi pa normal ang local revenue income. Estimated 2027 ERA NTA, 400 million plus only. O, oh, 400 plus million only. Hay dependent para atong yung munisipyo sa NTA. Ah, hindi tama makasurvive atong nga banwa nga what national tax allocation. Dahil nga pilang porsyento ba lang atong nga local income? Almost 80 siguro percent. 70 to 80% at atong nga annual budget. Halin sa national tax allocation.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ginablard, kunya sa studio. Ay, uwa taron kunya sa studio kon live. Ito kung ginapos sa social media, ah, ay may kwalabi, may policy. Pag nakita bini Mita, si Mita ta mismo abi. Pag ini mo i-blard, ah, may mga aksidente man na, bloody incident. Pag hindi mo gin-blard, ay nako, si Mita Kimo, roga pagos. Kung bukon it isangsyon gananap, ay basi kung buon ka na nauna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kapilang gani, iya nga ni kami sa studio, ah, tapos may ito nga, kwano, event sa plaza, may sound dito ka basug-baskog. Sugod, ha? Sa audio, gulpi ka maduga. Gulpi ka maduga sa FB Live mo. Gulpi kang imute ni Mita. Ay, may nagsugod, ay may copyright. Ngawa man kimungan iya, ito tas guwa naghalin. Ay, matindi na si Mita makaroon na makagwapo. Doon yung ginalikawan karon, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dipisit na gali. Sige pang pabrat. Ano ra? It, dating utod, Dres Hermanos eh. Utod. Pa-shoutout gali. Happy birthday kay Diana Salim. Oh, 50th birthday. Happy birthday ba? Golden, ha? Golden birthday celebration. Happy birthday again, ma'am. Diana Salim. Haring kay Berto Tan. Kay Jose Ributar Hapin. Happy viewing na sa Q City. Seed of Smile sa Quezon City. Speaking of bar, good luck sa asawa nga manog take it bar. Ba? Kabay, swertihon. In kasong may magkaso ka kon, may abugada na. Ay, good luck kay Mrs. Mo, ha? Matake kilita bar exam. Good luck yun, makagwapo. O, arbitore. Pag pumasar do asawa ni makagwapo, ah, huwaw ni magproblema. May manog dipinsaon ka na sa mga cyber libel cases. Arbitore. Tip, pwede man, baga, ni mong ipahugam, iti mo nga lawyer, makagwapo si Arbi. In kaso por kasong pumasa si Mrs. Mo, imo lang mag-abugar man yung kay arbitore.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ikutanan nyo sa Makato kung may anang building permit. Doon yung tatlong palapag. Yaman sa may swing pool ko, no? Actually, may mga tao nga nag-ausisa karon. I-update yun ko, Bill Jay, ha? Ang pag-intindi mat sa may nag-pausisa karon eh. Ha? Ilang million doon. Matsa mabaho-baho ito. Matsa 10 million. Kaya taroon eh. Good morning, Jet Reyes. Happy-happy Saturday. Pray have a blessed today. Thank you to Roger Lozero Nagales. Then ugali ni Pinoy. Si tahon mo empleyado, sabton ka wa kasayos. Iwaw, sabton mo man do empleyado. Ano ka, inspector? Ay, Diyos mio. Good morning, bati mo kami from Katiklan, Kanyugan. O na kay Tulit Staiko Vlog, Chavez sa Katiklan, Malay. Nagiging korte kundong social media. Katulong Jet, kasi kung nagkasaya ka, ginapost ka gun for public shaming, mahangman abi, magkaso, pinagagiro acceptance fee, tabugado. Ay, o pag mga di kampanilya, ay manaba 50 mil, acceptance fee pagkataron. What about do appearance fee kada hearing?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning lang gali kay Daligen Jimmy Mubo. Nagpamati mo kimo. Basi ko no, ipos siya ba di ba? Kumusta na gali si Jimmy Mubo? Pahabol, ibati mo yung pamilya ko from Naasog Balay. Chavez Agprado. Aling kay Tolit Staiko Chavez, kay Vlogs Chavez. Pag hindi gani ma-deficit in your kalibo next year, haumun ang flamingo sang tudlo. Ah, ayot kahawag, may manog abugada ka man nga misis. Ah, manog dipinsa kimo in kaso por kaso. Kay Bert Galos, mayong aga man. Olive Gallardo, shoutout sa mga taga Mabilin New Washington. Kay Bong Gallardo, always kini ka pamati. Ay, mahit panikat isbitihada ag si Rodelio Policarpio mausisa pa. Ay, oo. Ay, buhay-buhay sa barangay. Alas 9! 19 na banwang oras sa Pilipinas. Ah, okay. Si Risa, Senadora Risa Antiveros Barakel Gali, bisita sa Kwan. Ay, tadi na gid ha, araw. Aklan State University, Kalibo Campus Ground. Sa, ano ba yon? Eastern Aklan Athletic Association Meet. Okay. So, ano yata ra? District Meet. Ha? Ito sa, Kwan. A-issue Kalibo Campus. Ah, okay. Sige, yan may hindi na eh. Yung nga siguro makaroon si, Kwan eh. Senadora Risa Ontiveros Barakel. Thank you, kid. Bagsik ni Juan. Overestimated budget. Ano rong assumption? Haman kabahaw tarong deficit na doon nga ni ay nambay ni Mr. Villarroel Cato sa akong interview ka na ay ambisyos sabi man na eh. Grabe, ha? Ka-ambisyoso rong projection. Eh, ay ano tagino brad local finance committee? Ah, ay una kamo local finance committee. Kamo, ha? Kamo gid karon una dapat. Ay kamo ron nakasayod. Nag-project kamo income makabaho-baho nga hindi ka ma-realize. It's amazing. Ah, grabe. Hindi ko ta maintindihan. Kung naman it maurat arong sitwasyon, nag-project at income nga hindi realistic, kay Diyos mio. Ay, magamagat ang basa, banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gamagat ang basa. Ah, ara na, okay. Sige, yan na gali. You're welcome. Good morning, man. Vice Mayor Agmakaron is member Nini Nerly Per Malino de la Senaga nagapamati. Kay Mike De La Torre, nagapakota na si Mike De La Torre kung pilang ektarya ko no. Ay, wow, kasay kung pilang ektarya Mike De La Torre. Lagi na paobra nga solar power plant sa Bangas, Agbanawan. Pero, Anarot Gemini Energy Corporation. Arong makonstruct it solar power plant nga una sa gugta na ni Congressman Dito Marquez, hay Gemini Power Corporation, kung di ako magsaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Do yun nga nahambay nga gambisyon ka kung gidman, lubos-lubosin lang. Ay, anak, depende sa ginaambisyon mo. Ah, di ba, Dok? Pero rin tabi ginaambisyon mo ta nga, ah, bukod at manami, abirendong guwa eh. Gabakpire tabi kimo eh. Gabakpire ta sa tun nga munisipyo. Gabakpire ta kay Mayor Sokro, Dok Bal. Ah? Eh, hindi tabi manami doon ang resulta eh. Hama ako mo tang madipisit ka 270 million? My God, grabe! Hindi mo ta maisip doon kung papaano ka timo nga, ah? Sintay mong local finance committee nga mga maagam? Ano ta natabuki mo nga nag-project ka timo ita income nga hindi tagali hindi mo kaya? Malisod na be, nag-ambisyon nga hindi mo kaya, base kung masama di mo uwo, di ba Dokbal? Agito kauting umagto imbis kay Dokbal kagapabungong, ya, ito ka, ting maagto ko kay Dr. Romeo Lorenzo sa psychiatrist, psychologist, ting maagto kung di malason ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, eh, ano na tabo? Ah, ano na tabo? Ah? Hindi ba bukonit manami para sa itong nga banwa nga madipisit ka 270 million? Hindi ka pa ako sure kung pila makaroon niya 2025 ay dipisit yung man kita. Manaba na ba siguro dahil run ang budget halin sa 1 billion gin panabaan ng that 880 million eh. Yal gani ko pagka deficit 270 million in nabaan ng da. Run da nga annual budget. Aba ako mo from 1 billion 1 billion plus nga budget imong gin panaba sa 800 million hindi ba makabuho-buho? Makabuho-buho kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May una akong gina-construction ko noong pure gold. Hindi, iabi ko, pure gold ko. Nagtaliwan ng mga Dinomingo. Nagbisita kay Mayor eh. Ha? Nagbisita kay Mayor. okay. Sige, good luck, good luck, good luck. Makagwapo. Mas masakit pa sa break up ng deficit nga ron naman ni Bobby Clyde. Deficit ni Bob Paldo. Ay, din tar masakit. Kung deficit man wa, ag Paldo iba. Iyakon mo bagay ng mga konsultan, hindi nagasweldo, tig 20 mil, hindi man hiposlan, buko man itanan. Ay, tama agid. Aron pa sa bilog, panagdugang pagid. Alas 9.25. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Celior Cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance manalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog, dakwadlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinadlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira ka kukuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
9: Kapoy,
10: relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500,
13: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipwede pa gigko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.

0: sang San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puyo
2: Mindoro. Oh. Puyo nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Radyo.
5: Balik
4: Todo
5: sa aton nga pagpangalagad. Good morning, galik, kaya Dr. Rabal Socroag, kaya... dating kapitan ng SB Glenn Bibot Socroag, kaya Ma'am Mercy Lumio Socroag nga nagapamati makaron. Happy monitoring gid. May ginareklamo nga actually kan o para ginreklamo si kuan karon nagreklamo ko na eh. Si Manok Kagawad Kennedy de la Cruz Sablaon. Dayon nga mga truck baga nga kargat bagas sa istansya nga bisan aga-agat ah. Hay sigit arong uga ag stockpiling inat bagas. Aga may mga may edad-edad, may mga may sakit una nga, na dapat na magpahuway, na isturbo. Ginpabot na sa barangay, pero ang barangay wag itat mahimo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: As in, parang inutil taro barangay pagabot sa ringerang reklamo nga ra. Ha? Kuring stockpile. Arong stockpile nga ron, stockpile doon, kilaga man ninyo kung sino tagalat stockpile nga ron ah. O nasa istansya. Ha? Sabi ba ka mo kung anyo ro stockpile nga ron? Now, ay tama ka. Kung what response dong barangay, o galing may response dong barangay. Diha mga kumutanong nga response at barangay, ginapapaagto ko sa bagay ko tag-ana ita tracking, ay ito ginakuan, ito lang ko paagto nun ito, marekagusip. Hindi ba dapat ginapatawag sa barangay doon ngayon na reklamo? Aga, ipatawag doon nagreklamo? Bukod it, doon nagreklamo, paagtunong sa bagay din na reklamo? Sin nga klaseng utak yan?
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo!
5: Lunes galing, balikan ta sa Lunes. Deficit na nga ni Migo. Ag sige pang paobra it, dati kong haobra. Sa yud kon do gapong ko sure ball iba ko man design signing pinanami wagrit kwarta. Tama kagid inkay namin na dipatan okay dali ni gida kay Luhay. Good morning gid, congrats ko no kay Rodin. Sino to kay na Luhay? Kay Rodin Pilayo si Hani. For winning the first Malay Marathon Contest kahapon. Ay, congrats kid, tuturo din. Pilayo si Hanyo na sa Malay. Nga nagdaog first place daw sa Marathon Contest kahapon ba? Kadasig gali, mapag-on gali, pwede ganun na tuturo din Pilayo si Hanyo. Congrats kid, congrats. Ayang agan kid, abi. Yagpas, ngagagpas, nagid kita banwa. Overtime na naman kita. Update development kung mga insidente-aksidente banwang na kinatabo sa aklan sa nagtaliwan nga 24 oras bantayan. Sa iba namun yung mga news and public affairs program. Naging ka-partner sa technical side engineer Rigi Plasio at Dingdong Rubiso sa ngagan banwa. It bilog a porsa. Kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na kinyo temporaryo. It mahidayton, mahiluwayon, mainit kagahon it Sabado. September 12 na kita trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin, hiluway ka.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Nakamasaway sa lipunan. Todo mahilis. Mabilis. Mabilis.
6: Pakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
8: So, rihanda sa bang sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amun ng mga virus, amun ng mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
9: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: system
9: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
8: Amo na kay pictures ang D3Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
9: sa Mega World,
8: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3Bio.
7: D3Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mag-abuti ka.
9: At ang subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
10: Yes, exactly.
9: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5
0: ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, Isa lang ang

0: when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

gabi. Kaya ang marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigin.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: ano tayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imong skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga.

0: kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
0: Boy. Batchmate mo si Richard?
2: Ha?
0: Batchmate?
2: Magulang sa akon, gawa.
0: Ate, okay.
2: Mas manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong... Ano pa? Manong...
0: Gabi. Manong Tong.
2: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
0: Ah, hindi ka naka-guest, no?
2: Hindi, ah. Lantawa ba lang? Lantawa, lari ba lang, oh? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang katut... Ang... Kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin amon? Bala kay... Wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
3: sa
2: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon siyang ka provide sa tensile strength, hindi naman sa elastin ka provide sa elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nga panami man sang production sa imong collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imong panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lan tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair. Damol yan
0: kulong?
2: Eh.
0: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Piolo.
2: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
0: Napitoan Friday, engineer.
2: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling DTX 500 Sir Boy.
0: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you

0: get old, no? Kikisaga pa kita ka. Ning kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akon tupad balay kay panigiliw kag inom ya. Nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
1: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
1: Mas dasig mag-ayo
2: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balin Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
1: Tira, kun mo konsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
0: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: ano, so pa, ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nubo na siya, pigaw na ang pag produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
2: So kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP, makita mo gida antioxidant.
1: Amo magyapon,
2: vitamin A, vitamin C.
1: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
1: small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyong lawas naga glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
0: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
1: Akong babae.
0: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
0: Hindi man ah.
1: Anyway, sige DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na ganyo.
1: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, mm-hmm. ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Mm-hmm. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero kung to may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, mm-hmm. may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang Clini, DTX 500 herbal oil. Mm-hmm. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plana, nakikits ang muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon ang
1: kumatagapin. Kasulod, sa iyan lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience kaga masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo malang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan. Ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-gatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 12 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributari.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, dalawang estudyante na alarma matapos pinasok ng isang lalaki ang kanilang boarding house sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, hiniram na bisikleta nabangga at nasagasaan ng pickup truck habang nakaparada sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Aklan PPO nakatanggap ng 10 Unified 911 motorcycle.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Boracay nakapagtala ng 160,160 tourist arrivals sa noong August.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, House Panel. Inaasahang sisimulan sa susunod na linggo ang investigasyon sa susunod na power outage sa Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, 47 na baril at isang rifle grenade voluntaryong isinuko sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Pangulong Marcos tumulak patungong India para sa BRICS Summit. Kaya ASEAN interest isusulong.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 10.696 million pesos na shabu itinago sa wedding dress box na kumpiska ng mga otoridad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At COMELEC, tuloy ang preparasyon sa BSKE habang hinihintay ang desisyon ng Kongreso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At update sa DSWD uplift assistance sa payout ng Group 2 at crediting ng Group 3 magsisimula sa September 14.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Israel winasak ang underground facility ng Hezbollah sa southern Lebanon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 24 na mag-aaral ang nasawi sa sunog sa mga paaralan sa Congo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang sports, top 4 ng WTA pasok sa semis ng US Open.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, pagbabalik Pinas de Liza Soberano, umani ng reaksyon sa netizens.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, labor group pinuna ang bagong wage hike sa Metro Manila.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan na health news, DOH nagbabala sa panganib ng mga bata sa kalsada.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Takot ang naramdaman ng dalawang babaeng boarder matapos umanong pasukin ng isang hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang boarding house sa Capitol Side, Barangay Estancia, Kalibo, madaling araw nitong Setyembre 11. Ayon sa salaysay ng mga biktima, habang natutulog sila sa double deck bed, nang bigla silang magising dahil sa ingay ng narinig. Nang tingnan ang paligid, nakita umano nila ang isang lalaki sa loob ng kanilang boarding house. Agad humingi ng tulong ang dalawang boarder sa kanilang mga kasamahan. Sa isinagawang pagsusuri sa kanilang mga gamit, wala naman silang napansing nawawala. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Kalibo PNP at nakita ang ilang jealousy window na natanggal at isang na-recover din na patalim sa lugar. Samantala, nakatakas ang hinihinalang suspect bago dumating ang mga otoridad. Dahil sa pangamba, minabuting iulat ng dalawang biktima sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Wasak naman ang bisikleta ng isang bata matapos mabangga at apakan ng isang pickup truck sa bahagi ng Regalado Street, Poblacion, Kalibo nitong hapon ng Biyernes. Ayon sa salaysay ng 13-anyos na bata, diniram nito ang bisikleta sa kanyang pinsan upang kumain sa isang burger stall kung saan ipinarada nito sa gilid ng kalsada. Ngunit habang paalis umano ang isang pickup sa lugar, ay aksidente nitong nabangga ang bisikleta at tuluyang nasagasaan. Dahil sa aksidente, nasira ang dalawang gulong ng bisikleta at nabali na rin ang bahagi ng chassis nito. Pagbaba umano ng driver, ibinigay lang nito ang kanyang numero at sinabing tawagan na lang siya at babayaran ang damages ng aksidente. Ngunit nang tawagan ng pamilya ang numero ay hindi umano sumasagot ang driver, kaya't minabuti na lang na iulat sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station na kaugnay sa nasabing insidente.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa iba pang balitang lugar, nakatanggap ang Aklan Police Provincial Office ng 10 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa sinagawang turnover ceremony sa PRO6 Multipurpose Hall, Camp Delgado, Iloilo City. Tinanggap ni Aklan PPO Provincial Director Police Colonel Arnel P. Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang mga motorsiklo na mula sa Department of the Interior and Local Government or DILG. Sa panayam kay Police Major Aubrey Ayon, PIO ng Aklan PPO, layunin ng mga motorsiklo na mapabilis ang pagresponde ng mga otoridad sa mga emergency at mas mapalapit ang serbisyo ng Unified 911 sa mga komunidad. Isiniguro rin nito sa mga Aklanon na mas paigdingin pa ang police visibility sa probinsya. Inaasahang darating ang mga bagong motorsiklo sa Aklan sa susunod na linggo habang wala pang impormasyon kung anong mga police station sa Aklan ang makakatanggap.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balita ang lokal, umabot sa 160,160 na turista ang naitala sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 31, 2026. Batay ito sa datos ng Malay Boracay Tourism Office. Sinasabing bilang 138,945 ang mga domestic tourists, habang 19,088 naman ang foreign tourists na nakapagtala rin ng 2,127 na overseas Filipino tourists. Mas mababa ito kumpara sa 166,860 na tourist arrivals na naitala sa kaparehong buwan noong August 2025.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inaasahang magsasagawa sa susunod na linggo ng pagdinig ang House Committee on Visayas Development kaugnay ng sunod-sunod na lumalalang pagkawala ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon kay House Deputy Speaker Alfredo Abelardo Benitez, target nilang maisagawa ang hearing sa susunod na linggo patapos magsagawa ng pag-uusap ang komite nitong Setyembre at 10. Sinabi ni Benitez na kikilos ang komite at hihingin muna ng pahintulot sa House Committee on Rules para maisagawa ang pagdinig. Nagain si Benitez na kinatawan ng Lone District ng Bacolod City ng resolusyon noong Setyembre 7 para imbestigahan bilang bahagi ng paggawa ng batas at patuloy at lumalalang power outages sa Visayas Grid. Samantala, kinumpirma rin umano ni Benitez na nais dumalo sa hearing ni Department of Energy Secretary Sharon Garina na may plano na umano para sa Visayas Grid.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, umabot na sa 47 na baril at isang rifle grenade ang voluntaryong isinuko sa mga unang lugar na sakop ng community base na RTT 3389, initiative ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Nakatuon ang programa na dalhin hanggang antas barangayang ang kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearms at hindi rehistradong barila. Patuloy naman panikayat ng mga komunidad na tumulong sa pagtanggal ng mga undocumented firearms at sirkulasyon at pagpapatibay ng kaligtasan ng publiko. Ayon sa PRO 6, tatlong lugar na kabilang ang Batad, San Rafael at Arevalo at Iloilo City or sa Iloilo City. Patuloy namang palalawakin ng PRO 6 ang kampanya sa buong Western Visayas sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na opisyal at mga komunidad.
0: Todo balita.
1: Samantalang lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Mulak patungong New Delhi, India nitong Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit at isulong ang interes ng Association of Southeast Asian Nations. Ganyan din ang Pilipinas bilang investment destination. Dumalo si Marcos sa summit bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Sa kanyang pre-departure message, sinabi niyang ilalatag niya ang mahalagang prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN chair, partikular sa usapin ng kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng mga mamamayan at kaunlaran. Layunin din ng Pangulo na makipag-ugnayan sa BRICS para isulong ang kapayapaan, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food at energy security at isang rules-based international order. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang magtulungan ang mga bansa sa mga usaping may epekto sa buong mundo kahit magkakaiba ang kanilang interes at pananaw.
0: National.
2: Sa iba pang balitang national, hindi lang wedding dress ang laman ng isang shipment mula Mexico City kundi hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 10.696 million pesos na itinago sa cardboard sidewalls ng kahon. Nasa Batang Bureau of Customs sa Port of Clark, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang tinatayang 1.573 kilo ng hinihinalang shabu. Nadiskubre ang apat na transparent plastic pouch na naglalaman ng puting malakristal na substance matapos isa ilalim sa x-ray scanning at masusing physical examination ng shipment. Nagpositibo naman sa shabu ang pag-unang pagsusuri gamit ang spectrometer. Isinalalim din sa laboratory analysis at confirmatory testing ng PDEA Clark ang mga nakumpiskang substansya. Naglabas na ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo National.
1: Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections para sa Barangay at Sanggunang Kabataan Elections sa kabila ng panukala sa Kamara at Senado na ipagpaliban ang halalan na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangang ipagpatuloy ng komisyon ang paghahanda dahil wala pang batas na opisyal na nagpapaliban sa BSKE. Aniya, kasalukuyang batas ang naguutos na idaos ang halalan sa Nobyembre 2, kaya ipapatupad nila ito hanggat walang bagong batas. Sinabi ni Garcia na kailangan ding ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga kagamitan at supply para sa halalan na naiprocure ng COMELEC. Kasabay nito, hinihintay ng komisyon ang magiging final na desisyon ng Kongreso. Kapwa layunin ng House Bill No. 10971 at Senate Bill No. 2387 na ilipat ang BSKE mula unang Lunes ng Nobyembre 2026 patungo sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Giit ni Garcia, susundin ng COMELEC kung ano ang magiging desisyon ng Kongreso at ipatutupad kung ano ang itatakda ng batas hinggil sa schedule ng halalan.
0: Todo National.
2: Sa iba pang balita, magpapatuloy ang pamamahagi ng DSWD Uplift Assistance para sa mga benepisyaryo ng Group 2 at Group 3 simula September 14 hanggang October 16. Para sa Group 2 household beneficiaries, mananatiling manual ang payout ng ayuda sa buong bansa mula September 14 hanggang October 16. Layunin nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga benepisyaryo na makakuha ng national ID at makapag-enroll ng kanilang bank account or e-wallet account upang maging mas mabilis at epesyente ang pagtanggap ng mga susunod na financial assistance. Samantala, Para sa Group 3 beneficiaries, magsisimula ang crediting ng assistance sa September 14 hanggang October 16. Para naman sa mga nakatanggap ng notification sa kanilang MySSS inbox, ngunit hindi nakatanggap ng 2,000 pesos dahil sa maling account details o hindi naaktibong enrolled na disbursement account, mahalagang basahin na mabuti ang notification na mula sa SSS.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balitang national, nanawagan ang Malacañang sa mga grupong may pagtutol sa Pax-Celica Initiative na idaan sa mapayapang dialogo ang kanilang mga hinaing at iwasan ang anumang pagkilos na maaaring mauwi sa karahasan. Ito ang pahayag ni Palaanang Palacio matapos ang konfrontasyon ng mga kabataang nagpo-protesta at mga pulis sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Grand Yada, Manila sa Taguig City, kung saan dumalo din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala at iginagalang ng Pangulo ang freedom of expression, ngunit hindi ito dapat isagawa sa paraang makapipinsala sa ibang tao o magdulot ng karahasan. Iginit ni Castro na hindi makatutulong ang pagsigaw o marahas na protesta para maunawaan at marisolba ang mga isyong ipinabato ng mga kritiko laban sa Pax-Celica.
0: Todo National.
2: Samantala, hinimok ng Department of Education ang mga pamilya na dagdagan ng suporta at pakikilahok sa pag-aaral ng kanilang mga anak matapos lumabas sa PISA 2025 ang pagbaba ng bilang ng mga mag-aaral na regular na nakikipag-usap sa kanilang mga magulang tungkol sa kanilang karanasan at problema sa paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa pagkatuto ng mga bata. Anya, malaking tulong kahit ang simpleng pagtatanong kung kamusta ang araw ng anak sa paaralan, pakikinig sa mga problema nito at pagbibigay ng suporta kapag nahihirapan sa pag-aaral. Batay sa PISA 2025, bumaba sa 54% mula 57% noong 2022 ang mga Filipino learners na nagsabing kahit isang beses kada linggo ay napag-usapan nila ang kanilang magulang o guardian ang kanilang ginawa sa paaralan. Bumaba rin sa 38% mula 45% ang mga mag-aaral na nagsabing lingguhan nilang napag-uusapan na ang kanilang or ng kanilang magulang ang mga problema sa paaralan.
0: Todo National.
1: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Winasak ng militar ng Israel ang underground infrastructure ng Hezbollah sa Ali al-Tahir Ridge sa Southern Lebanon bilang bahagi ng pagpapatibay ng security zone nito sa lugar. Ayon sa Israeli military, nakontrol nila ang mahigit 2 kilometrong lagusan na pinagtataguan umano ng mga rocket, missile drone at iba pang kagamitang pandigmaan ng Badr unit ng Hezbollah. Sinabi ni na Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz na mananatili ang kanilang mga puwersa sa rehiyon upang pigilan ang muling pagtatayo at pagpapalakas ng Hezbollah. Naramdaman naman ang malalakas na pagsabog sa Nabati habang nagpapatuloy ang operasyon sa kabila ng ceasefire agreement noong buwan ng Hunyo.
0: Todo International.
2: Dagdag pang detalye balitang international, nasawi ang 24 na mag-aaral matapos ang magkahiwalay na sunog sa 2 paaralan sa Bukavu, Silangang Bahagi ng Democratic Republic of Congo. Karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa stampede habang tinatangkang makalabas sa lugar. Dinala naman sa mga paggamutan ng mga sugatan para malapatan ng lunas. Bukod sa mga paaralan, mahigil 300 na kabahayan din ang natupok sa malaking sunog. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Pasok na sa semifinals ng 2026 US Open Women's Singles ang 4 na nangungunang manlalaro ng Women's Tennis Association or WTA. Kabilang dito sina World No. 1 Arina Sabalenka, No. 2 Elena Rybakina, No. 3 Jessica Pegula at No. 4 Coco Gauff. Mag-aharap sa semifinals sina Sabalenka at Pegula, habang sina Gauff at Rybakina naman ang magtotoo sa kabilang laban. Paboritong magkampiyon si Sabalenka na may 9-4 win-loss record laban kay Pegula sa kanilang mga nakaraang pagtatagpo. Samantala, inaasahang magiging dikit ang laban in a Gulf at Ribakena dahil sa depensa at bilis ng American star kontra sa malakas na serve at power game ng Kazakhstan player.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa Balitang Showbiz, sa Balitang Artista, umani ng samot-saring reaksyon ang pagbisita ni Liza Soberano sa Pilipinas para i-promote ang kanyang Hollywood movie na Forgotten Island. Sa kanyang Instagram post, sinabi ng actress na namiss niya ang bansa at naging espesyal para sa kanya ang pagkakataong makauwi, makakain ng paboritong pagkain, makasakay sa jeep at makausap ang mga pamilyar na mukha. May ilang netizens na mga muling nagkomento sa mga naging pahayag niya noon kaugnay ng kanyang Hollywood career, habang may iba namang nagsabing posibleng magbalik proyekto siya sa local showbiz. Umaasa rin ng ilang fans na muli siyang magkagawa ng proyekto kasama ang dating ka-love team at dating kasintahan na si Enrique Hill.
0: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Inuna ng ilang labor groups ang Department of Labor and Employment or DOLE sa pagpapalabas ng bagong wage order sa Metro Manila. Ayon kay Trade Union Congress of the Philippines or TUCP spokesman Carlos Miguel Oñate, mapanlinlang umano ang wage order na NCR-28 dahil hindi sapat na naabisuhan ang mga manggagawa tungkol sa konsultasyon na naging basihan nito. Inwestiyon din ang 60 pesos na dagdag sahod dahil nakabinbin pa sa korte injunction ang wage order NCR-27 na nagbibigay ng 85 pesos wage increase. Posibleng ipatupad ang bagong wage hike sa Setyembre 26 o 27. Nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi ibinawas ang 60 pesos sa 85 pesos dahil hindi pa na ipatutupad ang naunang wage order.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa detalye, balitang pangkalusugan ng health news, nagbabala ang Department of Health sa mas mataas na panganib ng mga bata na mabangga o masagasaan ang sasakyan habang nasa kalsada. Ayon sa DOH, hindi pagganap na nade-develop ang paningin at pandinig ng mga bata, kaya nahihirapan silang matukoy ang mabilis na paparating na sasakyan at direksyon na tunog ng busina o makina. Dahil dito, hinimok ng DOH ang mga magulang na laging gabayan at hawakan ang kamay ng mga bata habang nasa kalsada. Mas maagap rin umanong turuan ang mga bata na huminto, makinig at tumingin sa magkabilang direksyon bago tumawid at gumamit ng mga nakatalagang tawiran o pedestrian lanes. Mahalaga rin umanong iwasan ng mga bata ang paggamit ng cellphone at iba pang maaaring maging distraction habang naglalakad sa kalsada.
0: Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Pro Bayeric 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, LG God, LG Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
4: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Nagbibigay serbisyo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:05. Standby sa atong niyang pagpangalagad, programang Todo Action.
0: Todo Action. Todo Action. Kasabay ng inyong panangalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo Todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Action. Todo Action. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Action.

0: Maya daya nyo truwad satu mga pinilangka nga tagpamati. Welcome sa ato nga pagpangalaga sa programang
1: Aksyon!
0: Agyapon ninyo kagpamati ang diya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. And biya pangabihan sa inyong regular ang kurman sa rundaya nga programa katotong Ria Reynald Bandiola. Temporaryo kita man nga mga pangalagad sa makaroon nga adlaw nga weekend nga presentation. Sa pagkatod ito kakasibo nga mga impormasyon talakayan mainit ang kontrobersiya nga mga isyu nga nagalikop iya sa ato nga banwa bilog nga probinsya Taklan. Kaya baan mga development ng mga follow-up. Story of the day, celebrated cases.

0: Gihapon ninyo, ginapamalian niya sa 88.5 FM Radyo Todo Aklan.
1: Todo Aksyon.
0: Kumusta rong aton nga mga tagpamati sa makaroon nga isbadong adlaw? Kabay unta nga mangin matalonsay ro inyo nga Sabado, no? Ay wat opisina makaroon nga adlaw? Rong pagtililipon mga abyan itbilog nga pamilya. Tawaan man itagakasibo nga oras man rong anda nga pagtililipon. Makaroon nga weekend. Ay medyo mayad-ayad rong panahon makaroon, mainit rong tiyempo. Kabay nga rong aton man nga mga negosyante sa makaroon nga adlaw sa mga merkado publiko. Matalunsay rung anda karanga pang negosyo. Kahit papano ha, makaruremedyo man. Yamang nga makaabaw-abaw man sa kinanganon sa matakalaw sa pagpangabuhi. Ay sa makaroon nga weekend presentation mga abyan, alin rong dapat agangay naton nga tao at nagkakasibo nga kabuya gustisya rong aton nga ipaalabot sa aton nga mga tagpamati. Mga pinalangan aton tagpamati. Matumduman nyo, itong ginpaarag, rong ginrelease nga 200,000 pesos. Presidential assistance coming from the office of the president. Narong 100,000 pesos ka to para sa mga priority project identified kung aton nga mga barangay officials diha sa bugos nga Pilipinas. Plus 100,000 pesos para sa 5 ka mga iskolar. One time scholarship program kung aton nga presidente. Identified ag deserving nga mga benepisaryo itre nga scholar program kung aton nga office of the president. Ay abaw, mga pinalanggan naton nga tagpamati. Agos ginadudahan rong pag-implement at pagpatuman mga abyan kung aton nga mga barangay kapitan. Sa tagsa-tagsa ka mga barangay ay nagatiyabaw nga mga residente. Particular pagpili it mga kapitan para maging iskular sa sayang presidential program ko ni BBM na ginadudahan it hagos tanan na mga pumuyo sa tagsa kabarangay. Sambaton mga abyan niya sa Banuat Kaliborong Barangay Briones. Okay, call ro nato ng atensyon mga abyan ni Barangay Kapitan Albert De La Cruz. Konano reya kamatod nga aligasyon nga rong unga itsang kagawan. Agrong unga itsang ka teacher. Likewise, ha? Hindi pat bona fide resident itasambit nga barangay as alleged. Amo pa kunorong nangin beneficiary. Ay mga pagklaro kara mga abyan si Barangay Kapitan Albert De La Cruz. By and by mga abyan, tauan naton ut nagakasibo nga ligwaya sa aton nga pagpangalagad para masabat rin ang mga akusasyon

0: Fairness Sakay Barangay Kapitan Albert de la Cruz. Di malikawan kapin pa kung may inha pa ag may kapas pagid. Dapat agangay nga mangin deserving nga mangin iskolar. Ang one time educational assistance. Halin sa Office of the President mga pinalanggan natong nga tagpamati. Ay amura makaroon rong ginaangal ithagos tanan, no? Not to say in one barangay. Kundi in general mga pinalanggan natong nga tagpamati. Nagaangal kaso lang wagit itmahimo para magtiyabaw ag magreklamo. Kundi ginapaagi sa Marites. Asa nga nagabot sa punto mga abyan nga nagapnag sa palibot it barangay. Karong ginapakamalaot ag ginapakagain. Ang pagpili ag pagpatuman. Ito yung programa bilang iskolar. Mismo rong barangay council. It natungdan nga barangay. Sa pihak nga bahin, apisar mga abyan, kinapaningwaan it ko kongreso, no, nga mapospond rong barangay an SK election sa makaroon nga dagon. Inaon mga abyan sa third and final reading. Samtang sa Senado mga abyan na sa second reading na. Para nga ipa-iway anay rong barangay an SK election at by 2028. Ipatigayon rong barangay an SK election tawat extension rong pagpanerbisyo hasta limang dagon. Aton nga mga incumbent barangay opisyal sa makaron. Nga amo mga abyan na rong ginakahawagan. Mayroong aton nga COMELEC, mga pinalanggan aton nga tagpamati, aro aton nga schedule of filing of certificate of candidacy by September 28 to October 5. Amo sa gihapon rung andang ginatanaw. Kung hamaan nga padayon rung andang preparasyon sa rayang nagahilapit naton agintagana it COMELEC. Barangay and SK election by November 2 of 2026. Todo aksyon. Sa pihak nga bahin. Nasa custody sa makaron kung aton nga ibahay PNP. Rong daywa nga nadakpan iya sa Banwa Itbanga. Miyembro it sa lisigang na konsyen mga abyan halin pa sa San Jose, Bulacan sa mato halin sa Tondo, Maynila diba sakay sa sangka sportibo nga nag-abot iya sa probinsya Etaklan baya roro para mang pangtikwi o mang pangbiktima sa mga inosente naton nga mga pumuyong akyanon. At una nanda mga abyan nga nabiktima. At sinalakay rong Banwa it ibahay. Konsiyen mga pinalangga naton nga tagpamay sang kasisinta inos adios. A senior citizen nga vendor. Nagabaligayit mga seasoning o mga food seasoning. Mga panakot ba ako magluto ka sa kusina? May nagabakay nga nagaligayakwan kimo, nagalingaw-lingaw. Para maborong atensyon, hasta aruan ng kibahan makapenetrate. Para nga maborong dapat na nangabugon. Ay, biktima pa. tabuan pa it kas nga 5,000 pesos. Kung kinatago-tago nga shoulder bag nga ito sa naidagong nga porsyon kung anda nga lamisa. At tikwi pa ko raya ang mga tikwian.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Ang development mga abi ang sariya nga nadagpan inasaban wa banga agin turnover sa kustodiya ang aton nga ibahay PNP por dahil rung nakumit nanda nga krimen ay natabo mga abi ang sa banwa it ibahay at the same time rung komplenan ang naging biktima taga banwa man it ibahay naaron aton nga si Pad si Paron Runia sa aton nga pagpangalaga na para matawaan kamot update ag report nangin accomplishment kong aton nga mga otoridad. Pare, we would like to say hi, hello and happy viewing, happy listening sa kay paring Elmo Chongson Trencio. Nakamonitor sa ibang bansa sa Macaron, nakatune in iya, nagatabid iya sa aton nga programa. Oh. Salamat gid pare ko ya. Paring Elmo Chungson Terencio. And of course, sa kay Harlan J. Makabinta o Makato. Kay Ma'am Rosie Isog. Salamat gid, thank you and God bless. And of course, ina sa Germany kay Ma'am Elizabeth. Nagsanang bilog nga pamilya ina sa Germany kaya nagatabid ban makaton makaroon nga law. Sabado nga nagamonitor sa aton nga live broadcast. Ano nga lang pamilya iya sa barangay Badyo. Nga nagapamati man, no? Pamilya Batoy. And likewise, ginatamyaw man nato nung aton nga mga followers at listeners na sa barangay na Luok. Baaw, gapamati si Angel. Tanan niya nagapamati na sa barangay na Luok, particular sa may national housing or pabahay nga nagamonitor makaroon nga truanlaw. Mayad-ayad ginya pag-monitor kinyo ina tanan-tanan. Likewise si naman may sityo pang-pang barangay Tibiyawan nga nagapamati man makaroon nga truhanlaw. Mayad-ayad gid nga pagpamati kinyo anan-anan. Ay ina sa may sityo pang-pang ruhaton nga mga listeners sina sanday Christine Aurelio Puod nan si Banji Sabino Puod si Gingging ag si Edwin oh ako masayre si Christian barpanga sa pihak gagrong ana nga misis na wag makilala. Siyempre si Kagawad Noynoy Timpurasa. Barangay Tibiyawan nagamonitor man makaroon nga truhanlaw ba malapit yung lang galiro ang andang okasyon. Ikaw 1-year-old mga abya ni Raison. Paumgid, no? Ay ko kahapon ba o todo gidro na pa mga kun at mga panako to? Happy viewing, happy listening man sa kay Barangay Kagawad, Michael Villanoy Basulina at Barangay Laging Banwa West sa Banwa Numansya. And of course sa kay Jason Alayon ka, nga nagamonitor makaroon. Kami ya sa naisod ibahay thanks gid no sa ibahay ka sa naisod makaron si Jason Alayon nga naga monitor man makaron nga hapon niya sa aton nga pagpangalagad. Okay, panong balikan naton mga abyan rong mga detalye ko aton nga mga headlines agaro aton nga second part kung aton nga tudubati iya sa aton nga pagpangalagad matapos gid lamang rong pila ka mga panamdumalin sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robisor sa Pilipinas alas 12:23. Agrayang oras, hay ginatod ka ton it more power probiotic and one coffee mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Samson Gold Coffee Mix.

0: GTX 500 araw-araw ibili sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa rin yung Luki ka makarona. Ihotin mo man abiro yung sikreto ka kon?
2: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit ko yung boy, ni October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
7: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
8: Alright, so balik kaya sa aton nga pag-pangalagad, programang Todo Aksyon sa gihapon ninyo ginapamatian diya sa 88.5 FM Radyo Todo Aklan. Well, mga abyan, i-try naton nga maabot rong komunikasyon ni Barangay Captain Albert de la Cruz at Barangay Briones iya sa Banua at Kalibo. Natuoy sa pila ka mga nagagwa makaroon nga mga reklamo sa mga alegasyon nga hindi itama rong pagpatupad. Pagpili at magiging binipisaryo at raya nga programa at Office of the President raya ang Presidential Scholarship Program.
7: Todo Aksyon.
8: Nasa line number one natin mga abyan si Barangay Captain Albert de la Cruz para imaw mismo rong mag-sugid kung paano na-implement. Ang na-implement yun gani, ang may napili yun kung sinurong mga binipisaryo, kaso lang may nagwa nga mga reklamo suno sa legasyon nga sambato sa napili o nga kuno isang kabarangay kagawad ang rong sambato o nga kuno isang ka-teacher at the same time hindi pa kuno it bona fide resident at Barangay Briones kundi residente ana at Barangay Mabilog.
7: Todo Aksyon.
8: So in fairness kay Barangay Captain Albert de la Cruz sa line number one, sir, good afternoon and welcome sa programang Todo Aksyon. Yes. Hello. Kapitan, good afternoon. Kapitan Albert. Hello? Oh, naputol. Dali, gid lang ha. Ay, aton lang klaroon na yung mga nagagwa makaroon. No? Nga, wa it nagakasibo nga tama nga proseso rong pagpili, no? As alleged, ni Barangay Captain kung sino rong maging deserving nga maging binipisaryo at yung 20,000 pesos nga Presidential Scholar Assistant Program kung aton nga presidente. Kapitan Albert de la Cruz, good afternoon.
9: Good afternoon, sir.
8: Radyo Todo. Katodo. Yes, sir. Live ka magkaroon sa programang Todo Aksyon. sa Radyo Todo Aklan, no? This is Katodong Role Herrera. Kap, sugiri abi kami ag-explain kare kami itam na nagkakasibo gid nga mga impormasyon kun ano gid kamatuod yang ginaaligar nga sa bato sa mga napili nimo bilang scholar ina sa Barangay Briones ay allegedly ungait sang kabarangay kagawad agro sa bato kuno ay ungait sang ka-teacher. At the same time, hindi pa kuno et residente et Barangay Briones, kundi residente ana et Barangay Mabilo, no? Pwede mo maklaro na kapa Albert de la Cruzer?
9: Okay, sir. Una ako ni Carlo Gumamba ng mga bukong residente et Mabilo. Pero rin ang alabi ka rin natin na sana do din ano ka bitara ay ano na ID ay Barangay Briones. Pwede madala ka ng school ID. Tapos ra naman ng national ID ay Barangay Briones. Pero nag-aagra naman ng tatay ay Barangay Briones. Siyempre ng pamilya ay rin madala ay Barangay Briones. Sa ako na biro ano na tatay nga bukong tamang na itamon ito nga tayo sa Mabilo nga to. Dauli kay mawag. Siyempre sa yung pasa matang dokumento lang da, yung process na ta, siyempre may mga pamaparapan na pagpasa ay dokumento, lagi na pangayo, ID, tapos enrollment form, kanya ay nakumpay na kanana. Agroana, di kara bago mo nakasugod, mag-apply na tayo sa Barangay Briones ra. At anang aranga, makabuhay na sa 20,000. Pumiro nga niyong balibarang kay Maura dahil huwa yung ni nakasulit ang lima na din pili nga mga first-year student graduating. Pero natabo para kay din balibarang kay mga puno lupa. Tapos ay na-disqualified pero sa iba.
8: Oo, listahan. Sa lima nga tunay na-disqualified yung sambato.
9: Dahil what are you disqualified?
8: So may may standby nga applicant pat ang wa makasugod gani.
9: Naka-standby nga applicant.
8: Oo.
9: Tawa si makasugod.
8: Oo.
9: Ay umabot adira tong atong one nga disqualified dali nito sa national ay gumrats kami nga kung sino si Kabaylo. Kaya gano'n nga nero ako ng sekretary, ang siinag, inawag inawag ako ng ano, ika puro nga ako wan, ay haisipan namon nga rin mag-apply nga ra, ay hindi siguro man nga ra, ay yung ano na nga, yung pasubmit yung mga dokumento, agad yung tabol ito man sa ating kwan sa Liga, sa province, ay bindala na nga ito. Tapos ay pinpadala man sa nasyonal kung makapasa ay maura na itong dokumento. Siyempre ay rin pangayawag ay diya din isang bilog ay scholar. Tapos ay ano rin ang certification sa registrar. Tapos enrollment form ay binipasa mat na ito ay right ang ani ay imaw para nakauna at kumpito sa anang dokumento.
8: So,
9: ay, pagbalik na pari pagkontroli nga ay nakasugod kay Mau, nga ni Sundilog kay Mauro, beneficiary sa pinatawag natin na kawag barangay makikinabang sa 100,000 na estudyante na 20,000.
8: So, buwan ang bagong tanan na ng mga documents na ginpasa, nag-agay sa Liga, Provincial Liga, agin pa sa National Office, pasado mata na.
9: Pasado mata.
8: Okay. So,
9: pagdaanan mo itong address, sabi nga, Briones matara ng akuan. Anong tanang dokumento?
8: Okay. Basta importante, wa siya it gin-applyan o hindi siya iskolar sa iba man nga organisasyon?
9: Wa, oo, wala. Siyempre, may kung sinayin mo sa school, hindi pwede. Kung mahin mo man sa kaibo, hindi mo pwede. Kung kaito nga, hindi mo, hindi pwede.
8: Hindi pwede. So, gani, wag it siya katot na wagit itimautit na scholarship sa alin-alin man ko kusisin o man ng mga tao o alin mga institution. That's why nakapasok sa...
9: Oo, sa private, yung mga binatao ka na nabaton.
8: Sa compliance nga naging submit, ay nakompleto na mata. Dayon, nakapasa mata.
9: Oo, nakompleto.
8: Okay.
9: Oo, nakapasa mata.
8: Ano yung ginaligar na nga unga kuno ra it kagawad?
9: Okay, tambay na ni Mauron dahil din kuan ko man mo hindi pa dito makasuwad ng presyanto no hindi mo kompleto ro kuan wala yang ranga or tier dahil mo adero na siyempre ay medical na ulog sa third year.
8: Mm-hmm.
9: Ano tambay na ron?
8: Mm-hmm.
9: Dito di ano yung igsugod?
8: Mm-hmm.
9: Ano yung sa pinaw ito na pinakaulingan na din sugod man?
8: Mm-hmm.
9: Bali tatlo bitong daron.
8: So out of 5 sa una nga mga aplikad nga napili ninyo, daywa rong na disqualified.
9: Oo.
8: So rong
9: na tatlo daron.
8: Sa daywa nga na disqualified, may naka-standby nga iba nga mga applicant. Agro yung daywa, rung nakapasar, naka-comply it mga documents, ag nakapasar sa requirement. Okay. So, yun, that's why napuno ni mo rung 5 ka mga eskolar.
9: Oo, napuno na po.
8: Okay. So, sari ang mga allegation, it, sangka, barangay kagawad, iski kagawad yata ito eh. At sangka, ag sabihin.
9: Oo,
8: nanurong imo nga nangin reaction no napatawag mo ra sanda para nga explikaran o kun uwa
9: din kwanto sanda nga na tukaran ko pero di kamanda ma kwanto bro nga ni ro kategori nga dinusunod na ko na hindi ko kuminto pero anda din ambal ay wa kuno nga nakasayo kanda hindi ra ito para na problema ita tong dia nga bibi nga ano pangamir sa mga TV.
8: Oo.
9: Agos pila ang buwan kararog yung kuwan iya. Imposible man nga hindi ka kasaya. Dahil nga yung iba ay nag-agto iya. Naging balibaran pa naman mo dahil yung kanda.
8: Ag kamurya sa lokal, wa matakara nag-disseminate sa mas temprano por dahil wa kamuit ginahawiran pa. No? Nga agwa pa kamot na babaton. That's why wa takamu nag-disseminar ka para nga ipasayon sa tanan. Gani, rong nasyonal, amot ana rong nag-disseminar ka na baya television.
9: Oo, siyempre pagkara rong nag-ano. Kama niya pagkara ay debate na pareha kung mag-ipadawal ito. Para kung makapasar ito, ay yung sunod mamamon na andang inapangayo ng mga dokumento ito na.
8: Okay. So may posibilidad nga mag-istorya pagid ka mo ituman karang nagareklamo nga ra, Kap? Sa inyong barangay?
9: Itong kaso mo pero na yung mga problema yung kung ano mo kita istorya yung kaso ni tadi kung ano kung sa mga pangara din sa mga ganda siyempre kaya din maray dama sa mga may wasa pero dapat ay abi kapag ang samaw na ay ang ganda ay nagdarait ang mga estudyante kanyo nga gudman.
8: May idea ka kung nanurong interest ito yung nagreklamo? Nano may inaman siya nga gusto kunta nga ipasudlon bilang eskolar? Kung hamaan nga nagreklamo, imaw agwat imaw kasugodrong nga na nga agwa makapasar, wa makasugodrong anang nga gusto nga pasudlon?
9: Ay, ini yung mga ganda, dala akong nga nga pangasinagtanang estudyante ay inanday mong nga uwa ko no, pero pag-anta din ako na ay kaya nga ginikyaman na gano'y full scholar pa di inaurat istilahan at siyempre kaling katursira sa ipursira mo sa aring meron.
8: Mm-hmm.
9: So yung adla nga ni nagbingyo inaw, nagimpirmahan ko.
8: So, wapagin it kaklaruhan kung bagahay mapadayon sanda itreklamo ay as alleged, no? Nga ireklamo kananda sa aton nga DILG, Cap, any reaction?
9: Ay, gaya man nga niya ay dinuhuwat na mitin mo binikana na gawin ma tama sa daig ko kung gaya nga galikramo kung matubang sanda.
8: Mm-hmm.
9: Agad naman na panandara ang nga side.
8: Mm-hmm. Okay. So, sa
9: magkaroon... Ang saka nga niya ay sa lumi sa mitinbar man ako at iliilo, makailiilo ako.
8: Oo.
9: Pero mo ako nga din ano nga kagawad, yung hindawa ang akong mutuwa kay nagtunan ninyo kung ibami mo nga binikana na gawin maklaro ba lang.
8: Oo. So, meaning, ginaugat yun lang ninyo kung case-to-case basis nga may inasan nga formal compliance sa ato niya DILG ay willing mataka mo mag-atubang.
9: Ano ay ginaakuan na panaman at siyempre ay ikaray ako ay ginaakuan ang kumalang kung sino rin ang ano o man ako ay yung pamilyar ikaray ang abisang sandilog.
8: Okay. With that information na Cap, no, sa area nga mga reklamo, salamat kit at least nasa nagaan kita nga imumat-anang at tinutuyo ay para matasa kadagayaan supposed to be ag rung nakasugod matasa inyo nga iskolar hay kwalipikado mata ag naka kwan mata nakapasar mataro anda nga mga requirements santo sa gina-require no para maging iskolar no sa raya nga programa ko atong nga presidente. Okay. Salamat gyud kap Albert de la Cruz. Thank you and good afternoon.
9: Ito man ka todo
8: mo. Okay.
7: Todo aksyon. Todo aksyon.
8: All right, so there you have it, mga bayan, si Barangay Captain Albert de la Cruz, no, at Barangay Briones. No, ay rong mga nagareklamo nga mga bayan. Kung aton nga hangpon may interest kaso naulihi sanda no sa kwan sa pag-apply o dahil may ina nga nauna but at the end may na disqualified pero may ina nga inatawag nga pending application pagid no before dayang may nagareklamo no da, agrong gin build up o kung gin build up na mga abyan sa vacuum nga daywa kung barangay council hay nakasugod mata agpasado mata sa gina required no et aton nga national office no nga amorong nag kuan kara nag usisa no butang ba nakasugod ag nakasunod bata sa requirements gani nakabaton sanda it assistance nga 20,000 pesos no para nga maging one time scholar it programa ni President Bongbong Marcos.
7: Todo aksyon.
8: Madumduman niyo magin post ako sa social media the time nga may release rong aton nga provincial government no with the honorable governor Jose Enrique Joen Miraflores nga ginpitigayon ina sa aton nga covered court ina sa may Capitol. So tanan kato nga mga kapitan ginotify para nga magbaton sa rayang 200,000 pesos halin sa office of the president. Diyon mga ag nakita naton hagos tanan rong anda nga mga presensya o aton nga mga kapitan no sa bilog nga probinsya it Capiz. Capiz it Aklan no agrayang presidential scholarship kaibahan di karasa 200,000 pesos nga cheque nga ginbaton kung aton nga tagsa-tagsa ka mga barangay kapitan sa 200,000 pesos rung 100,000 pesos para yon sa mga identified priority project it tagsa ka barangay rong 100,000 pesos para sa lima ka mga identified and deserving beneficiary nga pasok sa requirements mga abyan sa rayang programa ni BBM dayang Barangay Presidential Scholarship Program para sa bagong Pilipinas. Nan. So, hamba ko, pursuhan ta kung tama gid baga reyang mga napili ay kamuna kakilaga it inyo nga mga constituent inas inyo nga barangay baga ay qualified ag deserving baga reyang nga magiging iskolar no it daya nga programa o aton nga national government pinaagi sa aton nga barangay council it aton nga barangay.
7: Todo aksyon. Todo aksyon.
8: Nan. Hay, iba rin naw man nagareklamo. Gusto man lang mag nguri-nguri. Gusto man lang mag marites. Kung may reklamo kinyo, kamo, ibutang nyo sa lugar. No? Butang nyo sa black and white. Pareho sa nang ginasugid nga taga Barangay Briones nga plano na lang nga magreklamo direkta sa aton nga Department of Interior and Local Government o kung DILG para nga maklaruhan kamo, no? Kung baga dapat agangay nga manabat drong barangay kapitan sa hindi tama nga pagpatupad ito na yung bagong Pilipinas presidential scholar program ni President Bongbong Marcos.
7: Todo aksyon. Todo aksyon.
8: Hay, nakita kamo, nakita ninyo, nakibot yung kamo nga gin-post yung nandaro mga pangagan at mga scholar nga nagbaton at 20,000 pesos. Ay nakita ninyo, amo pa ang kamo nagreklamo. Aman-mana, matatod, managuman ko naman ni Kapitan Toho.
7: Todo aksyon.
10: Todo aksyon.
8: Kita mo gilaron. Banahay, matsa apot amanan ni Kapitan na itong sambato. O, oh, diba? Bisan apo o hindi, kung pasadot as a requirements, ha, hindi siguro dapat aganay nga question on. No? Ay, may inamat ang alerto nga interesado. That's why sanda mismo una nga nag-apply. But the rest, wa kasayod. Ulihin sanda kasayod kung si inyo tahay. Hapanagtagot arong 20 mil pesos. Oo. Oh. Ay, the rest, ang mga abyan, nakasayo, that's why nag-apply. Ag nag build up ng mga abyan or nagpasakwa ng mga requirements. Santo sa gina-require ng mga requirements nga ginausoy ka na pananglit nga paswerte malang gani kung makasunod kung hindi sa abo sa nang nag-apply, no? Diba gani karun ay pinding o galing na itong una nga napili, may nakita nga kakugangan, that's why na-disqualified ka, pero yung nasa Barangay Briones. No? Out of 5, they were na-disqualified. So may ginatawag nga applicant, pending applicant, nga inapasan na nga opisina, at ginpasubmit man gihapon itanda nga mga requirements, agroon na mga requirements, ginpasa sa Liga, ginpasa sa National, ginbalik, pasado rong anda nga mga requirements.
7: Todo aksyon.
8: Yon banwarong sistema, no? Pero hindi kin malikawan nung duda. Kasi si pabaga, ungat kagawan, ungat maestra, mas una maabo pa ang mga estudyante, mga abyan nga, pigado nga dapat, gidapat agangay nga unahon, no? Aman sanda parang ungat kagawan, ungapat maestra, no? Butang tagi dabi. No. Nga ungas na dat maestra, ubungas na dat kagawad. Ay mas makuya man nga maunahan naton rong mga pobre yung kinsa talan nga pobre nga nag-eskwela, nagasalig baga na agasalig mga abyan sa ginakita man lang nga sangkre ko anda nga mga ginikanan pero unarong willingness nga magpadayon it pagpatuon o pagtuon.
7: Todo.
8: Happy viewing sa kay Juicy Ributar Hapin. Thank you for watching from City of Smile. Thank you good sa imo nga pagpamatiya sa program. Sa aton nga pagbalik banwaro, ipapagin aton nga tawpanglundiya sa aton nga pagpangalagad, balikan naton agrong report ni Katong Gisler Nerbar alin sa anakaranga area of responsibility. Oras sa Pilipinas, alas 12:58. Agrayang oras, ay ginatod katon it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
10: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, suwabigyan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isang ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero si nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: Alright, sumalik kaya sa aton nga pag-pangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo ginapamatian iya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Well, samtang ginalagat-lagat na aton mga abyan, wrong report ni Katodong Jisrael Nervar, tawan tanay kamot update, no? Natuhoy mga abyan sa rayang pagkadakop, no? Sa Banwait Banga, kung aton nga Banga PNP, matapos nga maabangan, mga abyan, ayang ginalagas kung aton nga ibahay pulis nga nagpangbiktima, mga abyan, ina sa public market it Banwait Ibahay nga konsensang ka sa 62 anos ka vendor, no? Wrong anda kara, mga abyan, nga nabiktima, no? Nga konsen, mga abyan,

0: Kit ang hatik ba?
1: Todo action.
0: So nadakpan gin turnover iya sa atong ibay PNP agin pa sa current kaso inquested proceeding mga abyan ug pagpilot kaso nga theft, no? Although nga billable but anyway for now inapasanda sa kustodiya ko aton nga ibahay PNP kun ano mang in disposition baga maga piansa sanda o kon hindi, no? Ayrong andang getaway car or service vehicle nga sportibo inaman sa kustodiya ko aton nga ibahay PNP.
1: Todo action.
0: Pero may tatlo pa ka mga kaibahan mga abyan dahil wag kababayag sila yung sangka LGBTQ, no? Bali may tatlo pa nga ginamanhan pa kung aton nga mga otoridad. Gani sa tanan na aton nga mga akyanon mag-aligmat, no? Ay base kamusudlon ito yung mga tikwian nga hindi itagaiya sa klan kundi halin pa sa Bulacan, halin sa Tondo Manila nga nag-adturya sa probinsya ng klan para nga magpangbiktima sa mga inosente natin nga mga negosyante at mga inosente nga mga senior citizen.
1: Todo action!
0: Naka-standby mga abyan si Katunong Jisrael Nervar sa ana nga mga natipon nga police report. Standby, Katunong Jisrael.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Katunong Jisrael, please go ahead. Katunong Jisrael. Katunong Jisrael, please go ahead.
2: Yes, Katunong Roli. Yes, Katunong Roli, naging pasakanin ka na itakaso ng homicide no, sa itong karang prosecutor's office, no, rong raya nga suspect, no, nga mismo kara Katunong Roli, no, nga, sa, nga manghod, no, ita nasamitan ka nga biktima, si alias ka nga GG katodong Roli inakarasakay atong karang prosecutor's office kibasakan ka kasong homicide no sano kara kay police captain Larijan Vidal ato karang Libakaw PNP katodong Roli no so matandaan no nga nagagawa sa andang investigasyon katodong Roli nga dati yun manyan karang may bagina pero gin ugatan ita away kung magmangang o Diyosin kahapon da hay may akasyang adlaw no may nagpatunga karang konfrontasyon sa tunga it naiwa karang ka mga involbado katodong Roli no sa siparado man nga pakipag-istorya ita natungkara sa suspect ay ging payag matakara ka todong Roli nga ging sita na karawanang mag-uang bagon dyan ay ging pangbuo na nakarano rong mga niyog nga imaut ang nakarano nag-dipara ka todong Roli no kung sa scene sa katunganan sige ni tanda karang pagsabtanan ay umulit mo karasanda karang bagay ag saan karang pagbalik man ay armado at mo katodong Roli at tawag karang pugak hang buhang na kung na hindi nga nga homemade shotgun na kung mas kilala ka doon nga Roli, no? Kasi insigida na karang aging baril sa dughan, no? Raya nga nga si alias Lando, gilayon nga pumanaw sa nasabitan nga nga lugar ka doon nga Roli. Matapos na insidente, ay nag-surrender man raya sa atong karang katapoy at First Aklan na Police Mobile Force Company na naka-base nga ni ka doon nga Roli, no? Sa nasabitan nga nga lugar, no? Dagaro na karang nga baril nga ginamit man ka doon nga Roli sa pag-baril sa nakarang nga mismo nga magawang ka doon nga Roli. So, sa makaronda, iso na pakaras sa atong karang Libakaw PNP, pero sa bitang karang suspect, aga gaton over mo sa pilang adlaw na katodong Roli sa pilang atong karang pasilidad, yakar sa atong karang banwa it kalibo. Samtang dugang pang balita katodong Roli, no, rayang natabo ng raka BE, no, nga bisikleta ba karang hinugam, kuha na karang sanang ikampod, gata, maging tusak ba o naging arado ta katodong Roli, pick up, aga makaroon do driver ka rais, hindi ta karang makontak, no, ita pamilya, itag-iya ka rin ta bisikleta ka doon nga Roli. So kahapon, itapon, nagdangopra sa itong karanga kalibo PNP kung sa singgi na sugid ka at mismo karanga unga nga nagdagat bisikleta nga nagkaon ba sa nakatodong Roli no ita burger dika sa milikod kat munisipyo naton sa may Regalado Street nga ra no singging parada na nanang bike sa printe may karakta sabitan karang naka parking karang sakyan no sa scene yan is pumanaw baga no raya nga nga pick up agwa baga na napanuan di ang bike karang naka parking sa printe ag ana ta karang tinapak katodong Roli sa tunga-tunga po yung man no sakyan is bumalik pagid no sayat yan aga para mabuo kunta no sabitan ka nga bisikleta so nagkatunga-tunga ako nagkagito-gito takaradong nga bisikleta katodong Roli aga pagpanaog ka driver ay ang driver ay taong nananakarang contact number aga tawagi lang man ako aga bayaran natin do kung pilaro damage katodong Roli okay. Ito sabitan ka nga bisikleta apang nag-abot do pilang oras ginakin

0: Punta kita pamilya, rong driver karaita, nasambitan ka ng asya, yan. Ay, hindi tananda ka itong rolling, no, makakontak ko ta, rong number, gaging tao karaita, nasambitan ka ng driver, no, nga nagaring at ako, no, pero what at nagasabat, pilang business na nakatutong rolling, ging tawagan. So, ging kamaya danda, naging pablater, no, yung sa itong karang kalibo PNP, aga kabi e ging abisuhan no itatong karang traffic investigator nga si Police Corporal Mabilog nga magbalik sa Lunes katudong role para i-trace medyo na buuan matananta no ita plate number dong nasamitan karang siyakyan aga makaron isa gina-trace itatong karang kalibo PNP ipasa ra katudong role no sa itong karang katapuit land transportation office para i-trace no kusin orong driver o kanyo nakaregister no rong nasambitan karang nga siyakyan katudong role so sa Lunes masayram kung kanya naka-register doon na sambitan ka nga siyakyan aga magapangatubang sa nakatunuli mag-aatubang no yaka sa itong ka nga kalibo PNP rong driver kung matris ka doon roli agrong pamilya man ag mismo ka nga unga nga tag-iayta na sambitan ka nga bisikleta ka doon nga roli samtang dugang pangabalita no yaman ka pa sa may iba no mga tibako ka doon roli rin nga sangka kalibre 38 nga revolver no ring surrender no sa itong ka nga Libacaw Municipal Police Station no aga dahil na katodong role sa kampanya gyapon no itatong karang mga otoridad para kontra no sa mga lost firearms na sasambitan karang lugar katodong role ging surrender mo ramis mo katodong role it sangka barangay kagawad no it barangay kalamkan sa Banwak at Libacaw nga si Honorable Cyril Antonio katodong role no matapos karang magpagbuligan man sa pila ka mga barangay official no gatong karang mga komunidad una masasabitan karang lugar katudong role so ging ano man gi pasalamatan man imo karan ni Police Captain Larry Jan Vidal karang atong YC Talibacaw Municipal Police Station sa pagpadayon gapon niya pagsuporta katudong role no itatong karang mga komunidad naton una sa Banwat Libacaw sa kampanya nga ningara sa illegal karang armas katudong role gina ano man ginahinyo man ito ito karang Libacaw PNP kung may mga side pocket tao kung may atong karang hupot ng mga illegal karang armas ngayon mas kamayad ka itong rolling i-turn over lang no sa atong karang mga otoridad para hindi ko mag-abot sa mga pila ka mga operations itong karang mga kapulisan ka itong rolling so far no sa pagsikir pati ba karang mga municipal police station na sa itong bugas ka probinsya naging mututaway man ka itong rolling tagawa man karat mamadugo kagi insidente aksidente krespondian atong karang mga otoridad so man pras todo aksyon na kuman sa si katudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Todo aksyon. Todo aksyon ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Salamat kada katodong Gisrael Narbar sa imong police report, no? Medyo nakatao katon it attention sambato sa mga item nga report ni katodong Gisrael na tuoy sa reyang voluntaryo nga pag-surrender at lost firearms o kon armas lutang sa aton nga mga otoridad kung aton nga mga barangay official.
1: Todo aksyon!
2: Na-remind yan ako, ano? Recently, no, may inaman nga voluntary surrender of lost firearm sa aton nga naman siya police. And one of the barangay official amorong voluntaryo nga nag-surrender sa aton nga mga kapulisan. No? At the same time, not only in Libacaw and in Numansia, even in barangay in Makato. Although nga wak kita report with that particular, but anyway, may naobserbahan man kita. Nga pareho man karon nga gin voluntaryo surrender at barangay official and allegedly nga gin surrender ko anda nga constituent sa barangay official reng nasambit nga armas.
1: Todo aksyon.
2: Is that true nga ratong armas gin surrender at constituent sa barangay official ag barangay official nag-surrender man it nasambit nga lost firearms sa aton nga mga otoridad. Yun mga pungutana nga dapat ag-angay nga mangin klaro sa rung sabat eh. No? Or base? Mabudlay lang mga hambay.
1: Todo aksyon!
2: Pagkakas nga pili sila yung gitgali kay Dongdong Oboyes Bilyo Silyo nag-atun en makaroon ag nagatabid katon mga abyan sa aton live broadcast ina sa Tondo, Manila. Sa bilog na lang ang pamilya nga nagamonitor magkaroon. Good afternoon, kid. No. So, sa baturon nga nakikita natin ag naobserbahan. Matuod, kid ba nga? Nga lost firearms, nga surrender it inyong nga constituent sa inyong barangay official, agin voluntaryo surrender man, it barangay official sa aton nga mga otoridad, yung nasambit nga lost firearms, so kon.
1: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
2: Pangutan na, man lang ako nga ron na. Napisirman tabi, por dahil sa raya nga mga na-obserbahan naton, nga mostly may mga voluntar. I know for a fact nga maabo kita nga mga lost firearms nga na-obserbahan sa tagsa naton ka mga area of responsibility, but hindi naton ma-penetrate. Why? Kilaga, amigo, kumpare. And, nakobserba ka mo nga rong aton nga mga hagos mga miyembro at Philippine National Police, hagos kumpare at mga individual from different barangay sa aton nga probinsya Taklan. Nabisabahan nyo ron? Wa.
1: Todo aksyon!
2: Pangutan naman lang ron ah. Happy viewing sa kay Engineer Raul De La Vega Herrera. No? Watching live from din gani, Laguna, no? Sa Laguna. San Pedro, Laguna. Yan. San Pedro siguro. Hindi ko lang magkwana kung San Pedro. Okay. Sa nabili natin nga mga minutos. Although nga nasa third and final reading on rong sangka house bill para sa dugang termino ko aton nga mga barangay official kakibat rong postponement kung aton nga barangay and SK election, and here comes nasa second reading on sa Senado man rong nasambit nga hagna, but still rong aton nga Commission on Election or COMELEC padayon nga nagapahaom para sa rayang naghilapit naton nga barangay and SK election nga gintayana kung aton nga COMELEC by November 2 of 2026.
1: Todo aksyon!
2: Ay oho! September 28 to October 5. Ruyon rong natayana nga schedule ag pizza para sa filing of certificate of candidacy o kon COC sa COMELEC ko aton nga mga aspirant and re-electionist barangay official.
1: Todo aksyon!
2: No. Sa party at COMELEC, kung pangutanon mo kung madayon o hindi rong eleksyon, rong nangin sabat, madayon rong eleksyon. Ay wa pa itlaye nga ginaprubahan rong aton nga presidente para nga ipa iway o ipospon rong barangay and SK eleksyon dahilan nga padayon sanda nagaakto sanda nga mga responsibilidad. No, ag pagpahaom, pagpreparar sa anuman nga mga kinanganon, preparasyon para sa 20 or sa barangay and SK election by November 2.
1: Todo aksyon!
2: Nan. Rung pangutana, makingagaw, madayon, gitbaga o kung hindi. Na, ag mapirmahan gid baga it aton nga presidente reng nasambit nga hagna para nga ipospon rong aton nga barangay and SK election. Roy ba nagapati nga ipospon 95% the rest naton nga mga elected officials nagapati nga 95% hindi madayon nung barangay ang iske eleksyon. Pero kung komisyon on eleksyon or COMELEC, madayon wrong eleksyon.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
2: Rung baro ato nga mga elected official, incumbent, sana nga mga obserbasyon, 95% nga hindi madayon wrong barangay and iske eleksyon. Again, rung aton nga COMELEC or Commission on Election, kung imo nga pangutanon kung madayon o kung hindi rung barangay and iske eleksyon, madayon rung barangay and iske eleksyon sa makaroon nga dagon.
1: Toto, aksyon!
2: See? Great man gali rung bisplen na si Mayet Ropen Tulayan nasa Kalibo Public Market nan. Si Mayet Ropen Tulayan nasa Kalibo Public Market ginatamyaw kagid. No, happy listening ko no. Halin kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Kapamati. Shout out man kay Raul Herrera. No, engineer Raul de la Viga Herrera. Kapamati.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
2: Doon nung ato niya bulubantayan, banwa, no? Ay sa matuod lang, mabahugot ay hagastot ibang mga aspirante na gusto magpapili bilang kapitan. May nabilog at imaw ng mga kagrupo o partido sa andang barangay, nga raya sa andang grupo o partido, raya rung mahampang sa rayang pagabuto natin ng barangay na iske eleksyon. Pananglit nga hindi madayon. Ay abaw, ay nagastuhan yung tama na kami katodong ruli.
1: Toto, aksyon!
2: Hindi tama na tiliawan man na rung magpaabot ka man at imong interest ang intensyon. No? Para sa rayang BSKA, no? Nga pag-abuton natin sa Nobyembre 2. No? Mabatian pa ang mga pangagan, nga ikaw nagapapili ka, ang handog ka nga magdagagan bilang kapitan o barangay kagawad. Imo man ang mga kagapit bagay, pag nabatian na nga rin yung mga intensyon, ay abaw, tanan nga problema, ginasalig kimo.
1: Toto, aksyon!
2: Tanan nyo lang man ang pangayon kay mo, ay kundi mo manarasan na ma-place isang bisis. Patay kang bata ka. O, una tawaan mo, pangayawa tawaan mo, na parang pasunod-sunod lang, man may plano ka. Pangatlo, ay hindi mo ay simple na agang-agang ka, wa mo ma-place isang bisis. Patay kang bata ka, katinaan mo nga itong bulig sa una, pangayawa, wa unto.
1: Toto, aksyon!
2: Wa unto, ituyap. Gani, mag-abot it oras, it eleksyon. Gapati ka nga suportahan ka, iti mong ginbuligay nga to. Ngawa mo tao isa pangatlong gipangawi kay mga buleg. Pag-abot eleksyon, nga kating ron.
1: Toto, aksyon!
2: Gani, sa makaron, ruatan nga mga incumbent barangay officials, no? Sa akon nga personal, taan nga observation. Nagapagaga sa aton nga mga pumuhuyo sa tagsa ka barangay. Nagapapugi points. Laban kantigon magpabibi. Yeah. Kahit kunti lang, bisan na skin di lang makita masumagag na. Bako na naroon ginabaligyan nga skin di. Agtupura na naroon nagasunod ka na nga mga kilaga na nga butanti sa nang barangay mo.
1: Toto, aksyon!
2: Yadi pa man na ron, ba? Mana salamat gid kagawad. Salamat gid kapitan. Oh, ice kindi pa man na ron, no? Ice kindi pa ron, much more pagid kon sang ganta nga bugas imong itao bawhay kanabitor ne.
1: Toto, aksyon.
2: Oh. So, doyon ro nga aton nga bulubantayan mga biyano. Pero iba ay nagapati nga hindi madayon. May pustana yun gani ha. May mga kagawad ako nga nato pangdan. Nga, pag nadayon rong eleksyon, tanan kumana nga sweldo sa raya nga bugan, imo. Pero kung hindi madayon, rong eleksyon sa magkarang nga Nobyembre, imo man nga sweldo sa raya nga bugan, akon. May pustanay. Sa diin nga barangay, may pustanay. Budlay-lay ang bako eh. Oo. May ina, ako nasairan. Sangka barangay. Roan na nga honorarium ginposta madayon o hindi rong eleksyon. Sambugan na ng honorarium.
1: Toto, aksyon! Toto,
2: aksyon! Pinusta na na ba kampiyon nga mga kagawada? Ko abos yung kita oras sa atong nga pagpangalagad magkaroon nga weekend presentation ko atong nga programa Todo Aksyon. Salamat gid sa atong nga mga followers, viewers, sa atong nga live broadcast. Napadayon nga nag-subaybay sa tanan nga mga news and public affairs program 88.5 FM Radio Todo Aklan. In behalf ni katudong Rinal Bandiola, magaling ko ating nga partner sa Philippine Katodog, Jisrael Narvan. Sa Master Control Broadcast Engineer, Rigi Plasio. And Broadcast Engineer, Geranio Messina. Ako naman si Katodong Rolly Boy, Irina. Nagpasama si Mabog, Sauman. Happy weekend, hasta la vista.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon! Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang gudinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Kanagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirap nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ikotin mo man abir, imo sikreto ka kon?
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaklan.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
8: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Caliboaklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patatak Navara.
4: Isang kwantong tagumpay na naman nag-Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Abiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
7: Mm-hmm.
6: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Ako po si Emelinda Aysoren Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko. MX3.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me like Tom Brady.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music,
13: ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga ginakaon ang masukan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata
2: Navara. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, pulang po. Agang Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaod lang tungod wag, tako it power baga nga rasa akong awas, medyo latang gulay, tako pinadlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalhaw git ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka-teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Samphone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Samphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Sinuma na, Hinebra na!
11: Jeans Tanalo Promo na!
10: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
11: ng Hinebra Products
10: at i-claim ang premyo sa Partner Outlet Test Shally na!
12: From July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
14: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, kaya, tama.
14: Kaya marami pong salamat at one year na po kami
13: umiinom
14: ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
17: Go! This is my radio. Hit after hit.
18: I love this station.
19: They're always on.
20: Radyo Todo. For the best variety of music.
15: Ito ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: may family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: Whoa. DTX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na warm.
4: Southern Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
4: Pag-ibisan naman ka.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agro-wide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music,
12: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San Mandao po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon na. At din siyempre yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ito na, buwan naman ng caller, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
5: Hello?
4: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
5: Magandang kalusugan po. Si Ayani po to.
4: Sino po?
5: Ayani.
4: Bayani?
5: Ayani.
4: Ah, Ayani.
5: Yeah.
4: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
5: Dumaguete po.
4: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
5: 69.
4: Umiinom na po ng rice coffee?
5: Yes, I have tried already.
4: Umiinom na po ng ating rice coffee? Matagal na po ba, nanay?
5: Bago lang.
4: Bago lang? Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Yung pinsan ko, inaano niya ako, inaalok, pinsan.
4: Mm-hmm.
5: Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa karamdaman mo.
4: Uh-huh.
5: At karamdaman ka na hindi ka ka masyadong makalakad. At inunin ako niya. Ngayon din isa ang kaibigan niya na nagsabi sa kanya na sign up ng 14-in-1 at saka yung isa 25-in-1 yung kaibigan niya.
4: Mm-hmm.
5: And then siya rin, lumili siya. Payback nga po 2-in-1 at saka tulas nga 25-in-1 kasi mabigot kasi maubos.
4: Mm-hmm.
5: Oo, palibot-libot pa tayo, malayo pa ang lugar. Ganun.
4: Opo.
5: Yung ako, kaya binigyan niya ako ng apat, apat na sasye ng 2-in-1 tapos apat na sasye ng 25-in-1 kasi nanggap ko.
4: Mm-hmm.
5: Yun nga, naka, ano ako, nakatikibak ko. Masarap nga.
4: Masarap nga, so, opo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo. Tuloy-tuloy na po kayo umiinom ngayon ng ating rice coffee.
5: Tuloy-tuloy na po. Pero ang pinsan ko, sabi niya sa akin, ati, parang bilin, sabi niya, parang biniblock na ang aking numero.
4: Mm-hmm.
5: Hindi na ako makapasok. Biniblock daw siya.
4: Sino po?
5: Bakit naman?
4: Sino po?
5: Si Janjan.
4: Ah, si Nanay Janjan?
5: Oo.
4: Bakit daw po?
5: Malambisig na siya nagpa-tawag-tawag. Pero ayaw na pumasok sa number niya.
4: Ah, hindi na po na...
5: Bakit naman ganun?
4: Ang ano po? Hindi ko po alam, Nanay. Hindi, hindi ko po alam. Hindi po, hindi po ba ikaw si Nanay Janjan?
5: Hindi.
4: Akala, akala ko nga po ikaw yun.
5: Pinsan.
4: Ah, pinsan. Opo.
5: Oo.
4: Ah, okay po.
5: Tapos, kami dalawa ng, ano, yung kaibigan niya, nirito niya, kami rito.
4: Hmm.
5: Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital, o alam ko rin niya na ospital yun.
4: Ah.
5: Tapos, nag-stop na siya, continue na lang na pag-inom ng rice cookie, yung 14-in-1, saka yung 35-in-1. Mm-hmm. Dahil, sa ano siya, para siyang ginagaling sa kanyang mga kalamdaman.
4: Mm-hmm.
5: Kasi 2 months na yun na ospital.
4: Mm-hmm.
5: Laking gastos din sa ospital. Kaya, continue na siya sa pag-inuman. 14-1 at sa talong 15-1.
4: Mm-hmm.
5: At ako rin, siguro next month, bibigyan ako kasi hindi ako talagang mag ano yun, para tayong USBG na ang higin.
4: Mm-hmm.
5: Ayun, nakakaya naman ganun, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Ibigyan tayo, tuloy lang mo akong bibigyan, bibigyan na lang ako.
4: Opo.
5: Kasi ang sarap talaga ng 14-1 at sa talong 15-1.
4: Very good.
5: Sabi ko sa kanya.
4: Oh,
5: so, bakit naman, sige, sasabihan ko si Kuya Bill, ganyan.
4: Mm-mm.
5: So, dyan. Hindi ko ba inyap telephone book ang number niya?
4: Hindi po. Di ko po alam, nanay. Kasi hindi naman po ako yung may hawak ng telepono. Pinapasa po sa atin. Opo, pinapasa po yan sa atin at kinakausap. Di ba, may unang nakausap po kayo? Hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo. Ano?
5: Oo.
4: Baka po may problema po sa cellphone niya.
5: Sasabihan ko yan sa kanya.
4: Po. Check niya po yung cellphone niya. Baka may problema yung... baka may problema po yung cellphone niya.
5: Baka nga ito.
4: Apo.
5: Kuya Boy, ang sarap talaga ng ano ninyo.
4: Maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
5: Ang ano, marahit akong pagsabihan na dapat uminom rin ng rice coffee kasi sa lahat ng ano, ng mga health na ano ko, lang sa inyo ang the best talaga.
4: Opo.
5: Masarap talaga.
4: Sige po. Maraming salamat po, ah.
5: Sabihan ako.
4: Okay po.
5: Marami kasi ako sa Cebu.
4: Mm-hmm.
5: Sa Cebu kasi ako.
4: Opo.
5: Muli ako dito.
4: Okay.
5: Nagbisita kasi ako sa mga ano ko doon.
4: Yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
5: Ano? Ngayon, binigyan natin ni Jan Jan ng 4 na 14-1, 4 na 15-1.
4: Sa isang araw, nakakailan po kayong rice coffee?
5: Ano? Sa isang araw, dalawa-dalawa.
4: Dagdagan po ninyo, gawin po ninyong 4.
5: Oo.
4: 4 sa isang araw. Dalawang 14-1, dalawang 25-1.
5: Yeah, ganun. Yeah.
4: Dapat ganun. Sa isang pero, araw po yun, ha?
5: Parang, ano ko, kung aking katawan.
4: Bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung ating po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee.
5: Maano ako, masigla.
4: Masigla? Ano pa yung iba?
5: Maka-ano na ako, maka-walk na ako. Nakatindig na ako.
4: Nakatindig na po kayo. Dati po hindi kayo nakakatayo.
5: Hindi.
4: Dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
5: Kasi ano, yung ba yung parang subitigas ang aking paa? Yung ba parang palaging nag-cramp?
4: Nagka-cramps palagi. May arthritis po ba kayo? Wala naman.
5: Sakit. Ang sakit talaga.
4: Mm-mm.
5: Parang, bito palang pinipilipit.
4: Mm-mm. Pero,
5: kaya nang simula kami ng rice coffee, yun, kaawa ng Panginoon, magaling-galing siya.
4: Okay.
5: Kaya, continuous na ang pag-inom ko rin.
4: So, ngayon, okay na po kayo ngayon. So, continuous na, tuloy-tuloy na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
5: Bili ako sa by next week, bibili ako ng dalawang 14-1 at saka dalawang box ng 25-1. Kasi madali maubos eh.
4: Mm-mm. Opo.
5: Thank you, God. Magaling talaga ng produkto ninyo.
4: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Thank you po, nanay. Okay. Maraming salamat. Ay, tayo pinapapakinggan dyan sa... Atin po naman mga kababayan, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Radyo natin, Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin, Bonpen. at radyo natin Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, pati po sa atin po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
6: Hello, magandang kalusugan din.
4: Yes po, sino po sila?
6: Ano po, Jerry Boy.
4: Jerry Boy, okay. Taga saan po si Jerry Boy?
6: Basay Samar.
4: Basay. Western Samar?
6: Eastern Samar po, sir.
4: Eastern Samar. Okay.
6: West.
4: Tama po, Eastern Samar?
6: Western Samar.
4: Western Samar. Okay po. Tatay, Jerry Boy, ilang taon na po kayo?
6: 49.
4: Ha?
6: 49 years old.
4: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
6: Hindi pa nga kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
4: Okay, paano po ninyo nalaman yung adi po namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
6: Pakinig po ako dito sa programa nyo.
4: Aha.
6: 8.5.
4: Mm-hmm. Nung narinig niyo po yung mga problema po natin sa narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
6: narinig ko kaya nag-interest ako na tumawag sa iyo.
4: Ah, okay po. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
6: Oo, medyo marami-rami naman po.
4: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, Tatay?
6: Sakit sa kasukasuan.
4: Kasukasuan, ano po?
6: Madaling mapagod.
4: Oo.
6: Hindi tuwa tayo.
4: Ah, hindi na?
6: Oo.
4: Ah. Okay. Diyan po sa Samar, Allen. Western po ba yan, Allen?
6: Hindi, Norte. Sa Norte yan.
4: Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung Western or Eastern. Allen,
6: Allen,
4: Calbayog, Calbayog City, Katarman, Katbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita, Katarman, malayo sa inyo.
6: Malayo, 3-4 oras.
4: 3-4 oras, Santa Victoria.
6: Malayo masyado, papunta ng Matlog yan.
4: Malayo na yan masyado. Wait lang ha. Tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Aha. Western Samar, di ba, Tatay?
6: Opo. Western Samar. Kasi Western Samar.
4: Wait lang ha. At titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
6: Basay, oo, Basay.
4: Anong spelling?
6: B-A-S-A-Y.
4: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway. Sasabihin po natin ito sa ating sa ating po naman deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar. Nang adi po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo, Tatay, mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
6: Ganun ba?
4: Pwede doon, meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
6: Marami kasing piki.
4: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. RISE, yung spelling ng ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
6: Okay. Sana ma-sakyan na dito sa Sa Eastern,
4: Western. Sige po, at sasabihan po natin yung adi po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
6: Okay.
4: Okay po.
6: Apo, apo. Thank you, thank you.
4: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, tatay, pag meron na ng ating rice okay, coffee dyan sa inyo. Okay po?
6: Sana hindi magtagal.
4: Sana po, sana po. At yan po ay papaabot po natin. Pagbibigay alam po natin sa ating po naman mga deliveries.
6: Okay, okay, okay. Para tumayo na, tumayo.
4: Para lumaban na?
6: Oo.
4: Okay, sige. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Tatay Jerry Boy. Maraming salamat. Thank you very much, maraming salamat. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623. At again, bukas na po mga kaibigan sa mga taga Sariaya, Quezon. At sa mga karating bayan ng Sariaya mga kaibigan, puntahan po ninyo ha. Ang pumunta po kayo bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman sa libreng check-up and consultation po mga kaibigan. At diyan syempre ng TGP and syempre ng Rice Coffee mga kaibigan. Nandyan din po yung ating po namang Rice Coffee team. At may mga pasurpresa po yung ating po namang team. Yung Rice Coffee team dyan po naman sa Sariaya, Quezon bukas. Yan po naman yung gagawin sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line. Hello. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Wala pa.
0: Hello po, sino po sila?
1: Romy po.
0: Romy, okay. Tatay Romy, taga saan po?
1: Taga Kalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City, okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano nga po ba, tama po yung nabili ko, yung may dalawang hotdog na nakadrawin.
0: Apo, apo, yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Kulay karton.
0: Kulay gintong dilaw.
1: Yun po.
0: Yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan, nasa dyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron po, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po.
0: Yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At
1: anong ko lang po kuya bo, pwede rin umilang mga tawa ko.
0: Pwede po, kahit po sino pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata, dahil nadumi siya ng dugo.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin nyo po. Dapat po tatay, araw-araw. Hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw. At dapat po tuloy-tuloy.
1: Oo.
0: Ganun po yun.
1: Rito, ilan po ang tindahan dito? Dahil nabilang ko dito, Ninyo Pharmacy lang.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po. Halos po lahat ng mga butika dyan meron.
1: Mayroon po.
0: Mayroon po, halos po lahat ng butika dyan sa Batangas, mayroon po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Tatay.
1: Ilaan ko aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Ay, birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano po pangalan ni nanay?
1: Josephine po, Baha.
0: Josephine, Baha.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si Nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na?
1: Opo.
0: Okay. Bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay Paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya, no? Ang bate.
0: Okay, paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si paring Elvis. Tatay, pwede pong pahinaan nung radyo?
1: Sige po, sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.
1: Opo, malayo na po ako.
0: Okay.
1: So, na po ako.
0: Okay, ganito, paring Elvis, isang awitin daw para kay Nanay Josephine dahil magbe-birthday bukas. Go!

0: Happy birthday po sa inyo, tatay, ay nanay. Nanay Josephine. Okay po. Maraming salamat po. Tatay, matanong ko lang, nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee?
1: Balik, padalwa na po.
0: Padalwa na. Opo. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
1: Eh, yung aking sikmura po, yun ang nano ko. Pero may pag-iiba na po. Ituloy-tuloy po yun.
0: Ituloy-tuloy po ninyo kasi may pagbabago na, tama?
1: Opo. Dahil nang binarinig po ako na kausap niyo ang yung matandang babae, nanay.
0: Oo. Uh-uh.
1: Na sikmura din at saka dyan.
0: Mm-hmm.
1: Ay parang pareho ang aming nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Ay di kaya itutuloy-tuloy ko re.
0: Okay po tatay. Tama po yun. Dapat po tuloy-tuloy. At wag po natin puputulin. Kasi nakakailan pong sachet kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po. Hanggang apat sa gabi po bago ako matulog.
0: Tama po yan. Kahit po apat, kahit dagdagan nyo pa, wala pong problema yon. Wala pong problema. Mas marami, mas maganda dahil mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
1: Hindi lang po masama pag marami na iinom.
0: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect. Wala pong overdose yung ating rice coffee. Kaya po wala pong problema.
1: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: Mabuhay. God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Si Tatay Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Ala A. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Ala A. Tama ba? Marunong ba ako? Oy, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay! Oy, again, paalala po, bukas lang po yun, yung alas 8 ng umaga. Bukas lang po, alam nyo na po yung ano nyo, dapat maaga kayo. Dyan po sa Sariaya Sports Complex para po naman sa free check-up and consultation. Hatid po ng TGP at syempre ng Rice Coffee. Nandiyan po yung ating Rice Coffee team. Huwag kayong mawawala kasi baka kapag nawala kayo, magkwentuhan na yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa surprise yung Rice Coffee team dyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung lista, yung pagpapalista. Pero, wag naman yung paabuti na ng alas 12, magpapalista po kayo. Kaya agahan po ninyo dahil nga, baka kung alas 12 kayo makapagpalista, baka po alas 10 na ng gabi kayo ma-check upan. ang ibig ko lang po sabihin, maging maaga po kayo doon sa Sariaya Sports Complex. Hindi lang po yung mga taga-Sariaya, pati po yung mga karating bayan ng Sariaya, pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang kagandahan, dahil yan ngang free check-up and consultation, mga kaibigan, napakaganda na, nandyan pa yung Rice Coffee team natin. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee team para po sa inyo. Bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan yan sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Magpapalista kayo, kaya siyempre first come first serve. Tingnan mo yung ang mga mahuhuli diyan, yung mga taga diyan mismo sa malapit bu diyan sa kanila. Yung ano, di ba? Usually, bakit kasi ganoon, di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds diyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandiyan lang katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titingnan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. Hahaha. Oh, kita-kits tayo dyan mga kaibigan sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo. Para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP. At syempre ng rice coffee po mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Again, sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay uji tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang nagnamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Buo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyo
4: ng Mindoro. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa gabi, kung gabing mag-ihi ako ay hindi tayo yun bara akong mag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history, ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo. Aramis DDX 500 Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanilang

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Navara.
2: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
0: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabing, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multipurpose Cooperative.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kan.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata
7: Navara. Si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samson Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
11: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradungon kita, magkapahuway hon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
10: Pare hugid kita Pare Plading, gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay, pabas kong paman kita nga ra.
11: Insakto kagid Pare Roding, ero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
12: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS, bukon P-Vault Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID, ang magdaga it inyong co-maker.
10: Hey, Pare Plading, harun yun rung solusyon sa aton life situation gamit rung aton pensyon.
13: Rung JGM Finance Corporation, hay pagitan sa ground floor at yumabu building, guding ram
2: Amo Street Calibo nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
3: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

again, but I have to forget you.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwad laod laod tungod huwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, "Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako." Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sinuma na, Ginebra na,
4: Jeans na, Nalo promo na.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocal
4: ng Ginebra product.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir, imo sikreto ka kon?
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
14: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
13: Mm-hmm.
14: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, yung kami nag-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, kasi, tama.
14: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: Today's best music all week.
9: 88.5 ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billionaire Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elmiro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend
0: long. 88.5 ang radyo.

0: aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
5: si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
1: 88.5 ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: May family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: May powerful compact
7: kanagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Aramis TDX 500.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Today's best music all weekend long. 88.5
11: ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.